0: de kono nan jokkunun ci genn fu de horotul ustad solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ya jël dañ tollu jamono bo xamne ragal gi ñu ragal yalla moy nat ba mu defene lu nit bi day julit bu baax leg leg yaakar ci nat ba mu defene julit ñepp tay dem aljana pour ñu ñen hisab li gënte ñaari minsel yoy muy xaf ak raja julit bu wéfa martaba bobu ñu su ko wax xaf ak raja dañ koy wax al qabd wal bast qabd mo taxaw taxawayu xaf ragal mast mo taxaw taxawayu raja moy yaakar bu weso fofa da nga dem ba fo xamni al haybat wal nims lañ koy tudde yamb de ag ci boromam fo xamni su borom leg leg day melne ko wacc ci misal ngir gëna jaxok mom ngir gën ko wett li ngir gën ko won ak yermandem ak baxam di waxtan ak mom ñu nit di waxtan ak morom cheikh abou isin bistan bu tolo ci unsu bobu radiyallahu ta'ala su borom azza wa jalla ne ko di kaf ak mom ci misal ne ko ya abdassouh yow jaamu won bi buma xamone nit ñi sa ay bi kon ñu roy la ci becc te kon kenn dootu la fonk mu ne ko yow itam li nga won ci sa yermane buma ko waxoon nit ñi kenn dootu la jaamu ñepp dañ ñu sukkandiku ci sa yermane jojo ñu ngor ne ko ah bu ko wax de mu ne ko ay bul wax li lu def li a ci al mahabbat bu nek bo xon al lula bi nga xamne mom la sun borom tanal ñu mu gëna fonk ci jamm yi nga xamne bo ci amé benn pepp zarra rek da nga add ci martaba yi gëna kawé day yalla yoy dañu lap ci biir geejgi tawhid ci maqam mom nga xamne manam mbolam awliya yi xey ñi sax seen xet seen yi leen waye amé ci awliya yi ndam def leen ñoom dañuy jaamu yalla ñene nga xamne dañoo add ci mahabba bobu nga xamne moy bëgg jëm yalla ci moppam bëgguñu ko ngir lenn xamni ñi dañu bëgg yalla yoon ci gaay yalla dañu bëgg yalla ngir xewal gi ñeen di xewal ñi ñu la gën leen sadal ak ko ñeneen ñi bëgg yalla ngir taram bu reuy bi nga xamne jigina dayo ndax waxuma la rasulullah sallallahu alaihi wasallam taram bu ñu lim denc ko xamne genn wuñ ko aduna way sayyidina jibril rek ñu daan dikke yonent bi diko gis sallallahu alaihi wasallam yému na rafet na rafetay go xamne bu ko nit ki gisoon dana dox nga xamne fu mu romb tek day bayyi fofa ay tahawi lumière yu wert yu bele yu jeune yu gëna rafet ci aduna ba nga xamne bëtt nit mënu ko xol xolu nit mënu ko dekk waxuma la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxuma la sun borom tabaaraku ta'ala ñen ñi bëgg ko ngir taram bi ñen ñi bëgg ko ngir xam xam bu mu nga xamne ba rafa ci ci ñi bëgg ko ngir tedd ngam ci ñi bëgg ko ngir baax ak ñi bëgg ko ngir yëna leen ngi ñi bëgg ko ngir katanam gi ñi nga xamne nak ñoy alur bat loola ñom bëggu ñu ko ngir lan lu dul jëm ci leen bëgg bëggu ñu lan sax bu jëm ci ci bop nga xamne amul sabab loola nga xamne tabek suñu borom moy set jamm lu ko faggu suñu borom moy set ku ko soob rek mu jox la ko xamni ñu tollu ci maqam momu nga xamni moy mahabbatu zati jinni sun borom ji tabarakallah ji bëgg ci amul sabab dama ci ibrahim ibn adham bin kone ndax da nga moy ñene mom moy day te dugg aljana yaamu yalla te dugg safara mako gënal ni kersa gi mu kersa sun borom ndax jinni sun borom ji mu bëgg abou jiru bistani bin kone kan sa bëgg yàlla gi nga ko bëgg ba doo nekk nit fotol mel ne ko dof kañ lay rek mu ne xanaa bu ma gisutul kenn ku ko bëgg nga xam ne bëgg na suñu borom ba fiire ko ba nangu cee bokk kenn ba bu gisee kenn ku koy bëgg rek day mel ne amatul jàmm ba nga xam ne nee na balaa noppalu dootu gis kenn ku bëgg yàlla yi nga xam ne ñooy martaba ñaareel bi ñooy ñi nga xam ne dañoo bëgg suñu borom tabaraka wa taala ngir xewal gi ñeen di xewal ak musulma ñu ñeen fegal bëgg gogu nak la yonent yi jàngale ndax gele moom duñ ko jàngale ndax nit mënu ko fàggu yonent yi bi ñëwee yenn di tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sopp leen yàlla ngir xewal gi mu leen di xewal sopp leen ne ngir bëgg gi ma yàlla bëgg sopp leen sama mbokk yi sama waa kër gi ngir bëgg gi ma leen bëgg noonu la Hud ak Salih ñëpp boo jàngee alquran nga gis ne ngir fatali jam yi xewal yi nga xam mom leen yalla xewal ne leen bëgg leen yalla ngir xewal gi ngeen xewal wakru ijalakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh ak wakru ijalakum khulafa'a min ba'di 'ad wa babakum fi ladati takhuduna suhulan ni leen fatali xewal yi leen yalla xewale ngir ñu bëgg yalla bëgg gogu moy daraaje ñaaral bi ndax dañ ko bëgg ngir leuf nga xamne kon xeyna man nañu misal ne bu loola dañu ñu ko bëggati kam ñu ndëk ñaar leen gëna dëgëru bëgg kon borom ñaar marsa bay ñaaral yoy nga xamne mom la yonenti jangale nga xamne moy li ñu mëna xam nga xamne jam amna ci sopp bu fataliko bëgg ko yalla bëgg ak lim ko fegal ak ñi nga xamne mo ngi ñoom ayam kep mu tegg leen ni te tegg mu ta tegg lu ko ko mom ñi mu def yefar te mom mu def ko jullit xalaat yoy yep nga xamne ñuko sun borom defal la bëgg gogu shukru la tuddu moy sant sun borom mom la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xamne bëgg bi mu sujjete yag ci sujjet bi sayyidatna aisha defene dara xew bu mu dikke diko bëgg yëkëti bu mu ci bi mu ne ko mo yow sun borom yaghfir lak allah ma taqaddam min dhanbika ma ta'akhkhar sun borom jigal na len lepp lepp lepp sun yal bi nak sun mu ana loy sanal sabab mu ne afala akun abdan shakur ndax duma nek jam bu sant boromam nga xamne kon mu ngi jangale ñu bëgg sun borom ngir yow xewal yoy moy bëgg ñaaral kon wëti nak batay kon bëgg gu nek nga xamne amul sabab bëgg ñettel gi ni ko fete moy mahabbatul iman ngeum gi nga gem motax nga bëgg yalla ngeum gi nga gem ni am nga borom bo xamni mo la sak mom la te fu ko neex mu jëmele fa ëlëk te mo yor xewal lepp ngi ci loxom ñu bëgg ko bëgg iman ko ko moy ñentelu bëgg gi moy ñettelu bëgg gi ñentelu bëgg gi ñu dama waxon mahabbatul ilahi la tudd sun borom ni mu amé ngor gi katam nak leppam daram yu mu fenn ak sañ sañ ni ko sobbe yeb gi nga xamne mom la ko ro yep yep jam yep yep ba nga xamne ni sun borom wañi seen kiray lañu diko jamu ni ci def nga xamne yefer lañu ndax kiray yu tan yu waye liñu doon yefer ñu koy jamu ta sey ñu ko bañ mu ni mu di yahudi nga xamne batay xamuñu yalla deug deug waye nangu nañ amuk yalla la nek ci diina jo xamne ab yoonte ko ma sa indi mu di yewon naka nonu ñene ñu ci def ñep ba ci ñi jaamu xërem jaamu gi ñi jaamu xërem ji bo leen laaje ñu ne yalla ñu ne li lañ koy jottali moy suñu fi la suñu digënté ak suñu borom waye nangu nañu yalla am kon modi lolu nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko soño jaam ñi jaam bu nek fam la wa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom tabaaraku ta'ala amna juroom ñaar fukki jinni kiray yu leer ak yu lëndëm bu fekkonte ne xotti nañ ko subhat wa tihi tabaraka wa taala manam fekk fekk xarkana ni kep bu ci sebb dal da nga lak da lay xëm nonu nak ñu feñu ñi ci ay kiray ba ñu diko jaamu ci kaw xërem ñi ñu diko jaamu diina jo xamne suñu borom nangoo fu ko nga xamne seen kiray yu tall muhidin mu arabiy mom lay dindi nan laqad kuntu qabla al-yawmi unkuru sahibi idha lam yakun dini ila dini dalin وقد سار قلبي قابلا كل سورة فمصحف القرآن ودير للرحبان إلى آخره يبتني لن يعني بيت تبني في يوحب يجب أن تقول بندك كت بندك بمو كل من دينه لما دان يدي برم وآي لأي سما خول ننغن بد فرم دينه ما نم خمنا محبة الله محبة أي درجات لواي يشنا تسرين يا الله سينيو وآي نو ونخ للمنقر لن يجب جامو سن برم تبارك وتعالى تسنين كو بي ak ñi xamni mom la jàng bëgg suñu borom ñi ko ñi bëgg jëpp ji ñi bëgg dafa bëgg ngir xéewal ñi ko bëgg ngir seen ngëm ak ñi nga xamni nguuram gi mo dal seen kaw di leen def lool li ñu jëf nga xamni kon bëpp kurel bu mu ci doon fakka bi woon yasbit kumullaahu ñu yaram ci xalaat ñu ngeen ma topp yàlla bëgg leen ñi nga xam ne mooy borom ñeenti daraja yi yëpp ku ci nekk am na melo woo xam ne fa nga toppe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nga xam ne ñoo mujj sax maanaam ñetteelu daraja yi rek waxuma ñaar ñi leen jiitu waaye ñetteelu seen daraja yomul xiyam ak seen xéewal suñu borom dong ko xam xel mënu ko xalaat ndax kenn ku ci nekk sa kër da nga am lu ëpp juróom ñaar fukki jinni ci ay soxna kenn ku ci nekk da nga am ci ay xalal yu nekk sa service kenn ku ci nekk wuti juróom ñaar fukki jinni te kenn ku ci nekk am nga sa pale bopp boo xam ne yaa ko aajowoo jinni ji mën na nekkandoo ñoom ñëpp juróom ñaar fukki jinni yooyu ci benn waxtu kenn ku ci nekk dana mel ne moom rek képp kooku la nekkal tabaraka taala mooy wasana ci saakiri na mu ne suñu borom di wax ida raayta samma raayta na'ima mulkan kabiran boo ñisee foofa da nga gis xéewal gu rëy ak nguur gu mag nguur la wax ñi nga xam ne ñoom ñooy martaba ñeenteel bi nga xam ne iman rek la ñu bëgge suñu borom maanaam rek dañuy gëm rek seen nit mooy dem ba jandoo suñu borom tabaraka wa taala teg ci seen bët ñu ñuy jandoo weer wi suñu borom azza wa jalla ci jamono boobu dañuy njëkk a feeñu jaam ñi ci yeneenu mel woo xam ne buñ dikkee duñ ko xam dañuy muslu ci moom bu dee ñu may seen borom dañuy muslu ci moom waaye nag booba aarif wane ñoom daañu ko xam waaye amatunaat yi duñ ko xam bu delloo nag dennu siwaat ak yeneen melo wañ ko séenoo ñu soog a xam nit ki mooy suñu borom tabaraka wa taala kon bu borom mën nañ ne ba ñu dul mësi am rek coobareem rek mooy coobareem wax suñu borom foor na ba nga xam ne ay xaal du moomante ci moom maanaam du sottiku amul ko sottiku am na benn borom xam-xam boo xam ne bi muy jàngale ba lu nga dul nekkit ak mu ne ajura aju nga umra ji nga gërëmloo say xosanaam maanaam ñu nga ameel xaq ñëpp fay nga leen gëm ngay àjjana ba mu lew la loolu ci ñaan boobu rek dem Touba def leen jinni yoon gën a yomb te nga dem loolu ci ngay amee loolu lépp waaw ci nañ leen waaye nag nga aju ci yéene yi nit ki mën naa am yéene joo xam ne mën na fi jógee dem Touba wala fu gën a jóge Touba wala muñ ko jóge Touba ci yéene mu dem am loolu jinni aj waxuma la benn aj yi jinni aj waaye nag ngay aju ci nit ñi ak yéene yi rek ci la aju mu ni waaw mooy lu laaj ba xam ne ki nga xam ne dëkk lan diine dana ko sarax nekk ci diine waaw sarax moom mbiru diine la moo tax mbiru diine moom duñ ko dugal ku dul jinni waaye nag la koo may fekkee ne dañ koo may ngir mbokk wala mukaafa am maanaam fayante njekk yow miy jullit ak sa yéene dana mel ne ku sarxet da nga am ku yàlla léegi kii am na lu ngeen guddaale te loolu tax na lislaam sant na dara ci moom ndax dañu ne xaq yi nii la xaq dëkkaale xaq diine xaq mbokk ki nga amee ñett xaq yëpp mooy kii sa mbokk ba noppi ngeen dëkkaale ba noppi mbokk diine boo amee nga ko ñett xaq yi yëpp boo ko defalee ñett xaq yëpp fay kii nga ko fay nga ko ki nga xam ne ñaari xaq rek nga ko ameel mooy ki nga xam ne du sa mbokk waaye yéen a bokk dëkk ba noppi mbokk diine ak ki nga xam ne benn xaq rek nga ko ameel mooy ki nga dëkkal te bokku leen diine dëkk gi nag mën ngeen a bokk réew mi mën ngeen a bokk dëkk bi bokku leen diine amel nga ko xàq dëkkaale laa yen xaakumulaahu ane madin lam yuqaadiru kum fi diine walam yaxrujuku min diarikum an tabarruhum wattaqoo fitna alayhim illaa ayyuhal muqsitina inna allaha yuhibbu al muqsitina qaadiru kum fi diine wa akhrijukum min diarikum walaa yahrujuku ala ikhraajikum an tawallaw kooku ñoo moom ñu tawallaw fa ilaakum alim léegi ki nga xam ne di jullit waaye dëkkaale ngeen l'islam sant na leen di jëf leen koog moom jëf leen ko bu rafet bu la defalee njekk war nga koo fay bu la neexee mën nga koo may may gi bu fekkee dafa am sabab boo xam ne tax l'islam sant na la ko muy mel na sarax dañ ci am tiyaaba waaye nag mënuloo koo sarax sarax moom mbiru diine la doo ko def ñu gannaaw mbiru diine la doo ko def waaye nag mën nga koo jox sa ay mën nga koo jëriñ ci sa alal ci itam ni ngeen guddaalee rafetalu dëkkin rafetalu àdduna moo tax
1: yàlla na ko suñu borom def muy lu jëf ju sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole si jataay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bëggal suñu borom ak yonente bi ak sëriñ bi te suñu borom may nu ñun ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi woon bàkkaar suñu borom baal ko kooku si indi woon tawat suñu borom saafara kooku si indi woon aaja suñu borom faj aaja jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
2: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga. sur Jantiba FM, Tianar FM et l'RG FM.
3: Salam alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak ñun mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci né mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tianar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
3: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mag tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ñoo xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
4: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci limal li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may
3: adina
4: président assemblé bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek
5: da
4: ko tekki way gisu mu nek president
3: gisuma mu nek president
4: xam nga lolu tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
3: bindiko
4: bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
3: torkal
4: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te balen boole man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim boko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Kulori Daouda Fam ci wetu Jumaatu Kulori bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jeeyi
3: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab go da fay fajj ndoxum ci defay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
3: nam de day laré dal
4: ñaar fukki febr ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febr
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febr na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
4: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émerite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqa ta sek dafa dama yow ya wara publicité
5: yene gi deggu
4: yow ya wara dem ci roñ sëriñ ñaan ñepp xam na mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
3: yalla moy weral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fuk at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na tedd na febar sama wa ko xam nañ ko tedd na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mo do dem hôpital do dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek gine bi saaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu romo te ki man la fi ba
3: do ko gam
4: faj febar mom yalla may na ma ci mission
3: Masha
4: Allah. Mission la ci yor.
3: Tarkala.
4: Su mako waxe yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi. Su mako topé lo lay jéxal émission.
3: Deug la.
4: Way fajj yalla fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaxal ñewal.
3: Ñi
4: nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar. Bismillah.
3: Tarkala.
4: mais mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bon neeku ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
3: ci kat ci ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
4: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: torkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorite
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan
4: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
3: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn
4: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
3: da musiba la mom
4: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
3: machallah
4: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
4: waaw
3: machallah am digël dal
4: am digël
3: rawati na digël wali yu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la wone ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
3: werna
4: xol mam modou mbir mel sénégal
3: werna
4: xol baaje mbir mel sénégal
3: werna
4: digël lu jugé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
3: machallah
4: bu dootal sen mbir bu dootal digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
3: wallahi deug la
4: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
5: fa lañuy doxé amna ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko togal
6: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
6: deug la machallah jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari
7: hmm
5: wala garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
6: téré
5: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lukay fajj ci garab xamna ko ci alquran
6: alquran
5: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di nga ko fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
6: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
5: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
6: yaquna
5: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtaanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtaan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
6: ba
5: da ngay wér rek lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
6: machallah tarkala wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
5: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
6: febar bi nek ci
5: yow mom lay fajj
6: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
6: deug na la
5: su féké febar ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
6: ndax lan
5: mo ci gën do la ci bari
6: da dis
5: do dafa dis lu la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok hawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu legi nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doole mu gëna yëg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yëg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
6: amna doole
5: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gudd laytu xadar pourtant juné wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
6: Allahu akbar
5: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu xadir jaamu yalla juné wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ci bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
6: deug la
5: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
6: amna sey yo xamne
5: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamé nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
6: machallah
5: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral nak
6: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
5: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
6: bu chronique dal
5: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër mi nga xamné lek na foie bu tax wala mu lek keur bam tax bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi xamne lek na xol bu jax tak nit mu ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama telephone mala ko comme nga xone mëno giene sa kër sax yow baama yonne la ciak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
6: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ la dekk bañ ñoko ay wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox wërsa ma bind safal ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
5: febre yep lay fat ci carte yalla bepp febre bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasala
5: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
6: machallah
5: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
6: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
5: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
6: machallah
5: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
6: tawarkallah
5: deug febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sane ci Allah ba amna sekk ba xane boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
8: mo rabbi ci bopam
5: bu la baw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tek ko la bimu ko denc tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daan yu xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xara señ ñaan ma wéna ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
8: inshallah
5: mo ra febr do koy fecc
8: tarkal
5: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
8: amna ño xamne liggey leen sono mom
5: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéel bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu né mu teul ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñewon jox da fay dañ dem ci kap neeku
8: dañ ci kako def
5: kako def su féké né pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kulayté
8: kenn
5: ku jël pal fatal tiré sa bop goyité
8: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom loolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu te ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
8: Allah
5: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
8: machallah
5: waye def na ci ay kemtane
8: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollandé
5: inshallah
8: diko numutati
5: waaw diko tollé wat
8: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
5: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne ote kande ñep ñam bayra serigne bi doxna
8: waaw
5: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dul le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
8: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
5: sax ma léral ak bam lér nañ
8: bismillah
5: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
9: ñeñ fm
5: amu gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
8: ma
5: la ñak ray la di
8: wa
5: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
8: do am jariñ
5: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na karanga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
8: deug la
5: boko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
8: wallahi
5: ñu lam fatuko ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jéggi jéggi ñi nga xamné woon woor na ko ñi yépp ay nonam lañ ñoo nak ñi yépp dañu astaat ci nga ankuma nga réanimation
6: Allahu akbar
5: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddu tuddu kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
5: rek yeen bo bëggé dem galaay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu ci né doxal do dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexal ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
5: xam nga yoyu yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen doon fexal am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug la
5: li ma ci xam du jeex
6: deug la
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexal señ bi fañ yewo ji baxul
6: baxul de
5: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
5: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
6: tarkal
5: wax deug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bande da ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayre ka am len karangé gu meur seuk
6: machallah
5: bala ko ak bayre
6: karangé bayre ñoy mëna and
5: ubbeeku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
6: machallah jeureujeuf xam na
5: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
5: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
9: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek lu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngien koy am altiné bu 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
10: sama wër ku yaramu do daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juromi yon ngir mu ñakku ci bari bu fajukay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wala
11: Tiener FM
10: bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn weer tolanti ko ngir aar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñak yi ni mu waré
11: Batu jamu bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamu bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
12: moy ñun ana lan mon war ndax ñom ñu ko waxe dafa melne fi jamono gi tollu tay Serigne Touba du ko dulun bu yagg ndax ku ne xam nañ tay ji li xawu modi décentralisation gis ngeen tollu unité bi Sénégal te Sénégal bu mu di yëkëti ndax ci réew tollu la jëlu Serigne Touba def nako bu yagg boole ko ak li nga xam ne ñun mo ñu te ndax mo bamu décentraliser kenn ko ne mu yobul fi barap da koy boole ressources yi ci wara andal mu jox lako ndax day jël mbolo toftal la ba lepp lu wara man def ding ko man lepp nak mu jëm ci li nga xamne modi liggey yeb modi taxawal diine kon ñom leen ci waron lepp def na lako wante dafa melni day bindike ba ci ñun échec da ci bëgg am te lolu nak dara sababu ko ludut gis na ne ñun ci suñu walu bop dañu amul conscience ak responsabilité ci li nga xamne moy suñu mission rawatina li nga xamne la ñu war doxale ndax mission bi du soppeku ba fi Serigne Touba nekké ba légui ak lako jitu won sax lay wax way rawatina mom wessu wut jamm yalla jang yar liggéey lolu moy mission wante niñ koy doxale ñun dañ ci échec ndax tekk yu bari yoy am ñi sos ko daan fa nek difa jaamu yalla difa yare difa liggey tay ji bari na dekk yo xamne bo ca démé ab désert nga fay fekk donte ay li dess na ko té lolu fokk na buñ amone conscience ci niñ ko wara doxale dañu xamné def yi dana soppeku ba togin wi ñu man ko soppi ba mëna jangonté nature bi ba tay ji lolé fa am fa am bo xolé itam bo ba légui ana lu ñuy def bay gerté jaay bay dugub def ci sax dund ñeneen ñew jël gerté gi taxawala usine def ci valeur ajoutée gën ko réew mi dik jaay war ko fukku ci ñu lañ ko doon défar kon japp na la ñun bu amul conscience ci suñu mission tay ji fekk na ñu évoluer ba taxawala ay industrie yo xamantene bi lepp lu ñuy bay lepp lu ñu ci wara def dañ ko def ba réew mi du jigan dara fenen kon dafa melne dañu taxaw ci benn barap lolu nak fogg na ne niñ ko waxe war nañ ci am conscience delu ci ginnaw échec bi wessu ma nga wax ni bëkk dem manako ñi ngi defal autoroute Dakar Touba lu baax la ñepp ko rafet bu ci féliciter président au passage wante autoroute bi tay mouride ñoko don financer 400 milliards tay ji mouride am non buñu taxé won da nañ ko mëna gënné taxawal ay société tabaxal ko seen bop mouride momal ko seen bop pourtant ñu ko jigani lepp ko auto mouride mo ci daw ñun ñokay fay te mo mënu ko kon non échec non moy dëgg kon nañu dallu xamné dimbali nit ñi ci définirat mission bi nga xamanteni mom lañu am nak lañ ko wara doxale mu depo ak li nga xamanteni bi moy jabonu ji nga xamné ñu ngi koy dundu ta dara lu ci gën li nga xamanteni mo nekkon jangale mag yi fokk na lolu moy défi bi kon lolu nañ ci bokk xalat am ci conscience xamné commencé ñu échouer te buñu meytu dara ñu na sax complètement ndax inflation bañ amone amutuñ ko doole ji amone amutuñ ko rendement bañ amone amutuñ ko il faut ñu lang ko taxaw sétu dañ ni lan moko sabab def autocritique delu ci nak taxo jamarlo ak lolou ngir jëm set nak lañ koy safara
11: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar

0: kay mamgara tulay.
1: Alayhi wa sallam.

Bambalila.

0: يا رسول الله
1: يا
0: مريم يا جارتنا
2: يا رسول الله
0: يا رب دل كنك سنما

kunde yasa ubat de naringir mam jaratulai.

Ebole no gbamba fil janati billahi.

Jaratullah.

0: سموي دوني خير خلق الله بالله
1: Abadan,
0: the boy, the

وبعدها يا خير جار قد كرم

0: yeneen
1: ci lo xam ci ne am nga ay quelques jours yo xam ni ci ne
0: amo ko ran
1: du yaangi won ci ay yef doxut dal
0: wa doxut wa xam na li nga da deg na wa ta leg bu ñe yok na lo xam sa yow lako lool
1: wa
0: am ko ni yow la ko na lak sax dafa warna wañeku
1: wa normalement
0: normalement gëna tong ay fan yo xam la nga tal taloko kon dafa warna wañe way mu ñew yok am mu yok dara kon ñom tam seen bir waras nako champa da deug yalla ndax man seen bir mu jaaxal na ma lool ndax ben coupure yu bari na la nga daan fay dafa wara wañe ko waye da war yok wa waye da yok dela buñ la jox boko fay do ñoo coupé lool tam war na ci wax ndax tam buñ la coupé war nga ko yek xamne dañ la coupé heure sangam da war na feñ ci facture bi wa dañu jek jek rek coupé la do am courant ñu tagu mu neex la ñu andil la ta duñ ci def communiquer wone les factures bo yexé fay da dañ ñëw coupé la ki jaay nak nit ki di jënd dañu wara tek contrat bu lèr bu da ci islam li la koy jaayé ni ak ni bu amé ngant li ak li ñëw wax ci ba jibo bo ma naré coupé ngal ma da mélé coupé waxtu sangam nangam ko waral ma xam liko waral way da nga jëk coupé mo duma xam liko waral wala une minute bala may juk di fay yenn ni mu ñëwaat digi tam nga yakal ma lo xam yow kon war nañ ko baye xel natam aussi nit ki lepp lu muy jël diko jëfëndiko diko lek ba mu ko duggal fenen war na ci baye xel ndax ak daga nak ak haram lu nit ki war na ko ci baye xel waye nak nit ki mom ak bi nga xam dañ ko joxoko ko heure bu neex ko fi heure bu neex andi ta lan ko ron fayeko sax du wañeko da yok dat bang ko ne fayal bu fayit da nga ñu coupé ko eto wax deug yalla mbir mu doy war la ñi ci war wax nak mom moy état ayna donte état momul sénégalais 100% way amna ci dogal
1: bu baax
0: amna ci dogal bu baax kon mom tam war na ci wax ak ñom
1: ndax bu yagul yaay ngiss dalal nañ leen ci ben télévision
0: waaw
1: ñi wax ne manam même tarif yi nga xamne mom lañuy jaayé état mo koy fixé mo nan leen nangam ngeen di nangam kilowatt yi nangam yeen koy jaayé nangam yeen koy jaayé état mo leen di wax ne li ngeen saña jaayé fofu xamna danañ fi ñew tuti
0: bo do kon fofu ci teunk dal coupure bari na metti na ñu bari di liggéey ci courant seen liggéey da yaqku lu melni machine ki def machine wal boko coupé dir bi muy tok amul courant yang ko yakal ta bu facture ñe du wañ ci coupure bu dara ta boko coupé du rek day jëk jëkë rek coupé ko man na yaq matériel xam bis pep man na ca tok du liggéey ngir limu coupé la ta mo fay mu ñëwaat yakal mom mo dem jël na dem wuti lum ko defare bis bi du ko liggey ñak ci xaalisam te do ko rembourser ak ñu tam li ñu wax xet lox
1: leleg mu ñak ko carrément nga xam day wuti wat benen
0: day wuti wat benen ta lam koy jënde man na bari yo xamni nekkul tew mu tew day dem lebi jënd di liggey di fay yow na sa nekkul ci mom bu werde wala waré fay yeexa fay nga ñu coupé ko et mom lay état won na ci tabaru baax ba tay tam ñuy leer la nit ñi kilowatt bu na ñaata la ñukoy xam da dama gis ko am ko melni man do xam ko kilowatt dañu jëk ci andi la facture man na am li ñu andi la koku ma jox la ci misal ñun suñu kër courant bu ma sante cher ba cher bu ñu fayé 50 000 da nga gis ñi kaas na dafa cher ñi dem ba ab digënté mu dem ba 80 000 facture bu ma ko gis dembu 140 000 ta lañ daan lak rek ñu lak ba lay xam kon ko yok bi da metto de
1: guerre
0: ak nga xam ni mom bu ma sante fay 50 000 da na dafa cher mu dem ya nga yok kon yok mi ngi fi yag na di fay 80 000 di ko jambat mu leni met dem bi facture ñe 140 kon met yok bi met na tay nak nit ñi ne mu ñu luñu liggé fay ko courant top ñu war nañu lek war naan war def yeen soxla kon yeto wax deug yalla ibrahim met na bo xamni nguur gi dal yi nga xam ño fi ne war nañ ci taxaw setlu bu soob yalla
1: amna leneen seigne mam cheikh muy li nga waxe sank ñaata lañ koy jaayé xeyna légle sax buñ toggé wax léral lég donté né léral li nak day lëndëmal ndax buñ ñé première tranche deuxième tranche ba troisième tranche bu dé ki li lañ koy jaayé ké lé lañ koy jaayé nga xamné xamna xeyna xamés nañ né kat bu dé kër la xeyna man na am war na mëna gëna yomb bu dé place la peut-être kuy liggé la commercial la ak yoy nonu manam du ciego question ne day gëna cher waye kañi lañuy mëna subventionné ci ñi nga xam ci ne kër lañ yor bu dé place du nekk ben nga xam ci ne boba mën nañu d'accord lo démé ni

0: première ak deuxième
1: waaw
0: nga xam si ne képp ku yor kër man nañ ne ci première ci ñiñu subventionné ngay bokk nangam lañ lay jaayee kilowatt képp ku yor place duñ la subventionné nangam lañ lay jaayee kilowatt waaye léegi dem na ba ay troisième tranche même kër yi sax day ci am kër yoo xam si dañuy romb première ak deuxième nga xam si ne daanaka doo sax comprendre yëf yi ni mu demee ndax loolu itam mënta waral njuñ njaaj gi ndax duma ne njuñ njaaj waaye mënta waral lëj gi mu lëj nga xam ne mënoo xam yow lan ngay jënd kilowatt mënoo xam mënoo ko natt des fois man ngaa jënd léegi nii man ngaa jënd tey le première bi man ngaa jënd ci 10,000 francs yi nga jënd ñu ne la am nga 90 kilowatt exemple suba nga xëyaat jënd ñu ne la am nga 80 nga xam si ne mënoo xayma yow sa jëm bopp sax li ngay jënd amul lu fixe loo xam si ne lii te yow xaalis bi ngay jënd lu fixe lay doon
1: waaw mooy li nga léegi maam lënd ba la xam nga dañu wax noo woyofal waaye dem na ba leg diisal la na ni nga ko xelee kii commerce ak kër gi waru ñëw bokk prix bi ñu fay nag kii moom nécessité li ci moom mi kër gi da ko war a am kii liggéey sax fa muy liggéey da ko war a am waaye moom commercial la day am moom day liggéey di ko taal di am lu mu ci am ko xëy na mën nañu kii ne ci kër gi premier tranche nangam la kii ne ci liggéeyukaay di ci am dara deuxième tranche nangam la waaye lëndëmal gi foofu la nekk sa Ibrahima ndax man gis naa ñoo xam nee nañu li ñu wax premier tranche deuxième tranche boo xasee jënd lu mat 15,000 dañ naa kii yar na xaalis dañ lay boole ci borom xaalis ya te nit ki nag mën naa weer dee mu am benn 15,000 am ne kat la temps ma jënd 5,000 wala 10 mën na fee jeex xaama jënd lépp benn yoon boobaa da nga mën a xam noo ko économique manam
0: ngir rek bañ mu bett la
1: ngir bañ mu bett la léegi na fekk na la ngay def léegi bu weer dee li nga am nga ne xaaral ma jël 15,000 jënd ngir bañ mu jeex bett ma dama yor ñu ne kii borom xaalis la yóbbu la ci borom xaalis aussi neexut loolu mooy lëndëmal gi ndax nga jënd 10,000 ñoon la am nga nangam pour cent suba nga jëndaat 5,000 ñu waxaat la tool nañ bañ a wàññi la ko yooyu tam dañ ko di war di leeral gu wér goo xam ni ku ci nekk loo jënd di nga mën a xam man bu ma jëndee 5,000 temps lay am temps boobu yow yaa xam ne nag nga koy taalee ba mën a mu consommer 5,000 bi waaye da nga gis ku jënd 5,000 tey suba ginnaaw si lambe tàmbale xonq kooku tam wax dëgg yàlla tam aussi metti na ci nit ñi ginnaaw dañuy waxoon woyofal léegi diisal la ndax 5,000 ngay jënd war ci def une semaine léegi 5,000 ñett fa nga ci def mu jeex kon kooku daanaka yow contrevenu bëgg yam sax
0: maa ngi xablaay man mi nga xam si ne facture kii yi ñu lay indil la
1: waaw
0: du woyofaleeg yii nii maa ngi naan ko man suma gisee ñu relevé yooyu noonu ba pare rek chaque jour maa ngay xool ba xam facture bi ñu war xam nga du question dañ la koy kii da nga ko mën a xool sa compte ba xam activé nañ ko déet
1: waaw
0: chaque jour da ngay xool nga xam si ne yow sa xel du dal sax foo toogee sa xel ngay nekk ca facture
1: donc bu dee
0: suñ facture yi la léeg-léeg moom tabarkàlla macha allah
1: ndax léegi xam nga kër rek kër te lam daan consommer lay consommer ñu indi ko facture par exemple 150,000 waxu maa ne ki nga xam moom subaam ngoon mi ngi taal kook xelam dal ndax lu mu am ca la koy def kooku tamit ñdañ la war a bàyyi xel ndax kii liggéey lu mu am def ko ca kon daana jarumuy liggéey
0: te niñ koy doxalee itam maam Cheikh da ciy am lu ciy dugg yoo xam ne it doo comprendre ndax buñ demee ba ne ña fay liggéeyee du ñu fay
1: waaw
0: loolu xëy na ñañ ko doxalee lan nañ lan moo waral du ñu fay ndax dañ koy dagg ci seen salaire
1: waaw
0: wala nangam ak nangam loolu man xawma waaye bu fekkente ne lañ waroon a fay ci askan wi lañ koy daggaat loolu leneen lay doon loo xam ne jaarul yoon bu fekkente ne ci askan wi lañ koy daggaat
1: ci lañ koy jëlaat tey sax dañ ko war a leeral ne kat ñoom buñ ne duñu fay ñoom bu ñu waroon fay junni juróom téem la ñuy fay na ginnaaw nangam ak te aussi joxe sabab ndax tamit di liggéey ci dara ñu ne doo ci fay tam jaaruwut yow da ngay liggéey weer de ñu am salaire bi ñu lay fay kon yow nit ñi yéen bokk yam da ngay consommer ndox ñuy consommer ndox ngay consommer courant ñuy consommer courant kon bu weer de sa salaire bañ lay fay ci nga war a jël fay ci waaye nag bu ñu nee liggéey bu weer de du fay war a di ko fay salaire kon li nga xam du ko fay kan moo koy fayal
0: kan moo koy fayal ak itam ñi nga xam ne itam dañuy defi njuñ njaaj ndax nee nañ am na ay code yoo xam ne si ne boo ko dugalee boo ci exemple boo dugaloon code boobu dugal 5,000 bi mën naa dem ak yow nangami weer te mën ngaa taal lu la neex def lu la neex ñooñe loolee nga xam ne ñoo ngi koy sàcc amaana ñay dugal code yi ñu ci bëri itam foofa lañu bokk
1: waaw
0: te foofa lañu bokk ndax ñoom ñooy xam code yi am Ibrahima Cissé mën ta xam benn code booy tàppeeg noo koy tàppeeg léeg li lu ci bëri ci ñoom la ñuy bokk léegi lan moo waral kon mënuñoo wuti pexe ngir annulé yooyu code yëpp waaye buñ bëggee yooyu di continuer di am ba pare même ñooñe courant bi ñuy sàcc du nekk loo xam ne si ne ca bénéfice ba lañ koy dagg waaye ba tey toujours ci askan wi lañ koy fayee ko
1: waaw léegi askan li ñu wax ne xaw ma deretu baa doom ni ñu ko waxee tey
0: rongo ñu buur
1: deret baado
0: moy sim ci ray baado la
1: ñun baado le ñoo ñoo ci dé rek nak xewal li nga xamni ñi ñaan na dañuy sacc courant dañuy sacc nangam ñukay def ñu ñuko xam lañu ñom ñokoy jël def ko wala ba ñu jox ko ñeneen def ko kon xam nañ ndax maam cheikh bu xawun système bi lool mo lo ko xam kon ki xam système bi mo koy def wala mu jox système bi ko xam nitam la xam na lam ci amé dañ koy bok kon yoy tam ñom tam war nañ am xérenté man ar seeni donné
0: am nañ ko
1: wa war nañ ko man am ar seeni donné ba nga xam ni kenn mënu fa dugg di jëm neew ñu sacc ban tam ndax tam jamono mo mel non te sur loy def rek am nañu xamni dañu jibeul waay nañ ko ar bo xamni bala nga koy defit dang ko wajjar ko du boko defé ben yon man na bala nga def di lay japp la kon yé tam war nañ ci taxaw bu baaxa baax manam ar ko xamni nuñu ay citoyen lañu rew mi metti na mëno lo liggéey dam fayé ko courant lo liggéey fayé ko ndox lo liggéey dam fayé ko location ndax yoy yépp met na xeyna tay dañu ñew ci courant bék yoy waye location bi ni ñanga bëgg dé da nga gis ben cabine ndaw ben neek ak nangam ñu la 150000 nga wara fay sa courant wara fay ndox wara dund wara def lenen te rew fi tol jaxasatu ndax yaang koy premier ministre kérok rek mi ngi wax ni mbir mi da gëna met
0: tayit fiek 2026 bi jeex day gëna met
1: kon kay ginaaw mo wara doxal ni mbir mi dafa gëna met tayit day gëna metti
0: wax deug yalla du daraay politique waye nak ci walum ëlëgu réew bi mom luñu assurer luñu rassurer dara lañ ci déggul fofu
1: waaw mom wax deug yalla mom
0: luñu rassurer mom lu rassurer nit ñi mom déggu ñuko fofu
1: waaw mo rassurer lu wax deug yalla
0: ndax lég sax yeen ci diiné sax lég man nga né yalla day bañ li wax li yalla ki waye lég ngeen duggal ci né li yit kuko def man nga yaakar aljana nga xam ci né da nga dalal xel mais kuko diglu te diglu ko bu baax lepp paré na waye amuñu xaaliss et cetera waye boko diglo bu baax wax deug yalla luñu rassurer mom déggu ñuko
1: waaw mom lool wax sax néna xaliss am
0: mo ngi lo rassuré di am fo mom tay metti way bi day continuer ba at mi jeex danaka mom moko la rassuré waye xawa taral gi sax mo ko upp xeyna nak deggu gi la ak itam donga dara geek yoyu bëggu di wax lo xamné itam
1: xeyna
0: waye
1: metti na
0: lo rassuré mom di
1: kenn lo deug la ndax man degglu nako waye li nga wax ni mo ni nangam nañ ci def nangam wala li ak li amul li dal metti na nangam na def na ay teunkam dal waye amul len luma duggu leral
0: ministre bi tankon comme li ne projet bi ben la lola lañu waxat
1: waaw
0: waye nak lu dalal xelu nit ñi ci tollu waye jamono ji walum dundu gi ak nangam bo dege mom gëna metti ngay sentu waye do sentu woyef ci
1: waaw waaw mom nimu waxe non la ndax la fi nekkon metti waye bi bu lañ ci genn sen bop lay nak mom waxul len dama assurer nangam waxul lool manam famu tollon yok na metti way kon day gëna yok
0: waye itam wax deug yalla famu tollon yok na ak yoy non yépp ñi fi nekkon buñ ci gënne seen bop waye ak lu mëna xew ñi fi nekkon itam lu mi metti xeyna ak yok amna bu yagut go xamne seen lool lu wañéku won la ta jamono wé tayit metti won manam leg ñun ñëpp xam nañ ne yef yi mënta ñaka metti bu dé ni ñu ko waxé ci walum ay dette cassé ak yoy yépp non la amé waye itam warna mëna am côté bu muy ki bu metti fe xawa neex fe
1: wa xam nga ibrahima mbir mi liko gëna mettel moy ñom ñox dañuy politique li am deug parfois duñ la wax moy li nga def fekkon dañuy ñëw ñu courant bi kër li ak li wax la nga xam kon di yow di nga mëna top sa facture bu ñëw da nga xam sa compte fi mu yamoon kilowatt bu ne tangay fay dañ ko mëna top xam ko ndox ma ñun la nang nang ko fay na buñ la ko leerul tay ñun la kilowatt li suba ñun la lé do ko mu top
0: ñene la lampe bi bu dé 30 watt la bu také nangami heure nangam la wara
1: nangam la wara waaw
0: machine bi bu fekkenté né alimentation bi tan la bu dawé také wala bi mu tak 24 heures nangam la ventilo bi nangam la wara lak kilim bi boko réglé temps bi li la wara lak yoy danaka bu nékkon yu gëna lér rek
1: waaw buñ ko xamoon rek ndax kilim wala né légui mu sédd lol wala né mu déminé wu wala né mel ta lu ci nék tam dañ na fi sedd na lol kon ci lay gëna consommer
0: man nañ la température bi bu fi nekké
1: takay
0: bu takké nangami heure nangam lay la
1: nangam ngay fay boko xamé duñ ko mën top waye fekk yow dañ la lëndëmal yow xamul ci dara dañuy jikki ñew ñu jox la facture mëna ko top tamit aussi tamit yoy tamit maam dal liñu bëgg lima bëgg dal moy li yonté Allah yi su waxoon ij'alni ala khasain ar inni hafizun alim ni sunu borom def ma nek ministre bi yar walu mbay mi ndax wattu nako ta xam nako bamu ñëwé nak tek na ay mesure daal ni juroom ñaar atiy bu ñu manam bu ñu bayam mbay ma gëna neex way juroom ñaari at yi ñoo mbay mi du neex légui bi mu defé calculum yépp xam na nangam personne la am ay nit ci dëkk bi ku ci nekk xeyna da nga dundé bis mu nekk ñett kilo ci mom lañ dan jaay ñun kon légui dañuy jaay ku ci nekk ñaari kilo xamni do sur comme si sur keul way bo lekke da nga mën tax ci say soxla ku ci nekk ben kilo bamu jël ci mu la dañ ci deewon sa lool lañ dundé xam ko lé limi def xam nako jang nako maîtriser nako way na buñ ñëw re jël ben mam sey nako yarol ñu li mam sey jangul lool xamuko mom la ko ci ñaar moy khalifa wala politique bu ko ak fatak nanaka mbiru mam man na bañ do da bokk setlo ñi ci bari ñu jox lan ay poste parce que ñu dar lañ ci xam lool tam aussi tam en sunu jafé jafé la ko yatam tam wax deug yalla nañ ci dimbal dal
0: ci ñi ak ci ñewoon yépp
1: ñepp rek ñi fi jittoon ba fiñ toll ndax dama gis ñu jël ben ministre ne ko ya yor walu li ñu tok 3 mois 4 mois ñu ni dañuy defarat gouvernement bi ministre bi yaral mo walu mbay ba ñu jël ko yobbu ko ne ko ya yor export legi wa ki nga xam do dafa yaral mbay dem ba ya nga jël ne ko ya yor export legi ah da mëna bolé xam yépp xeyaron export nga jëlëf niko ya yor économie lool yag na wi
0: ta faral ñaare ñooñu seeni directeur de cabinet ak ñoom seen danaka ñoy yor liggéey
1: yor liggéey yor
0: doy fanga ñoom danaka duñ ci man lu bari da ngay dem ba gis sax bu problème amone ba walum xaaliss ak yoy non yépp yoy ñuy wowe dasier ak yoy ñoñu lañuy japp way jimi ministre mom
1: waaw
0: duñ leen laal bo waxé ñu né la ministre li tax ñukoy laal faaw ñu dem haute cour de la justice etc ko fi nekkon ministre kenn mën ta xexé rek japp la manam mbiri da bari tapalé
1: non mo ngi no wa dool dal
0: ba ci yoon wi ñi jaar ngir ku luubal ñu japp la sax ay tapalé la ndax bu fekente né dans bi nga xamni ci mom nga bokkalon bu ay luubal amé mom buñ ko walé japp rek sañ nañ ko japp mais ki nga xamni ministre la woon nak pour ñu laal ko faaw ñu dem assemblée nationale voter li té bu fekente né yalla dogal na né mom mo fa am majorité exemple ni bu doon ministre yi fi yi andon ak président assemblée Ousmane Sonko kenn lañ ci bëgg top du mëna soti ndax ñom ñoo yor majorité ba bu dé yoy moy continuer non wax dëgg yalla tapalé yoy tamit nak
1: dar dox
0: da yé fi du mëna dox
1: dar dox
0: té luñ mëni défé dara du leen ci fekk
1: té c'est Ibrahim bako sété nak ci secteur yépp la nak secteur bo nek am fa doolé lo fo luubal ngir ñi gaaw la tek loxo bañu top la du yomb ndax procédure biñu lañu jaaral ko mom yalla xam
0: ba ci en tant que président de la république yor réew mi nga xam ci ni yow lañu denk lepp bo bu fi jëgé woon tay mo gëna naqaré aw yoon ngir top ko bu fekkante def na lu mu wota def
1: yombut mom ko
0: da nga japp ne sax mom mën ta nekk daana
1: mën ta nekk sax waaw mën ta nekk waaw
0: ndaré kam mu def ay crime yo xamni sine nak mom yu ñepp tek seen beut lay doon ba nga xamni sine wa bitim rew sax man nañ ko ci top et cetera
1: wa a part lo kemul ko dara
0: a part lo bu dé sa birum rew la fi ni ndax liñ wax ne mom lañuy topé président sax kenn mënul la né li la autorisation lañ wax fa lañ jam
1: ngok
0: kenn defu la ni xey yow man nga japp ni sacc fukki deram yi moy autorisation man nga dem ci yoon ñu né la lolu autorisation amul luñ ko définiré ba nga xamni sine man nga né li lañ ko wara mëna
1: top wa moy la neubal bi ndax légui xam nga buñ définir ñu né li moy autorisation way amut ki day ñew lay li motax tout sa fois man la sunu avocat yi man dañ ma jaxal parfois ndax ben mbir day am ki ñew genné li ki genné li ta ñu bok fuñ jàngé wa légui naka lañ mëna andel ki en li moy amuñu ci slay lu leer lo xam dañ ne kat ku def li la ku ci nek bu ko layal wa kon yé tam ci dal sunu réew dal fekk téguñu mbir ci yoon Cheikh Ibrahim ñu xam ni ku def li la ku bëgg lay fi ngay jaar man nga xam sa li fekk lool amul ñun ci woon lañ nek
0: yoy mom du mëna téggu ci yoon maam cheikh ndax ñi laaj te jotaguñ ci ñoo naan bu ñëwé tek ko ci yoon ta faral ñaare ku ci jotit do tek ci yoon lo xam ci ni ëlëg ci bi yow mi lay jara jara yu bu ci
1: kasso ak naan kenn ko def lu dëgg la
0: yalla
1: sa yoy ñi ngay sét yow li nga xam ni dalay aar lool ngay tek keneen bu ñëw def lool rek
0: loolu mom lijeentiku du yom
1: du yom du yom
0: nañ rafet ndiot
1: waxana waaw rafet ndiot xana ñu dem ba ñu ki kat maam nitu diine la xeyna boba ñu ni ki nitu wala sax mo ne nitu diine la moy diine yépp la ci duggal ki ñu xam ko ci maam ci diine
0: nitu diine la rek
1: mu non ko xeyna la yaaka ayna bu de suñu gañi man dal rafet ndiot xana rek way dal doyna war dal
0: rewmi dal aajana ñaan maam cheikh
1: waaw
0: aajana ñaan
1: waaw c'est Seigne Cheikh Tidiane ci waxon nako neena dañ ko ra sangat
0: aajana ñaan
1: da taw wax ju fot la ñor sangal rew mi ndax man lima jax ci Ibrahim dañuy taxaw wax wax ju rafet wax jo xam da nga gongo bu ñi melni xamatuñ lool waye nak système bi la
0: aje na ñaan de jere jafalu sas ma sha Allah ji tombu bu am solo bobu xamna guddal nañ ci astout waye munta ñak ci askan wi la mangok mingok ci 86.6 radio Tienyere FM Dakar 88 628 06 18 88 628 06 18 ngir ñi nga xamne bëgg nañu aksi ci jotaay bi tuar kala allo sas xamna ñu duggaat itam ci ñaarelo xaj bi niñ ko defé won bi jall mom lañu jëkke won muy ay yi nga xamne andi loon gañu ko tay nak mom dañu xawa ki rek ko wax alquran wa khasida ci ñun mouride yan bayit nga ñu andi la allo sas
1: machallah ibrahim alquran ak khasida mu ñu takale ko kanji kitab wal hadith wal adab la jamu fi da wala jamu sahab kon bokki 88 628 06 ci ngeen bok na quran bi ñepp ñokay bok di jëfëndiko yaakar na xam ngeen ci luñu xamut am ñu xam wayafal lañ yor waye legi neena ñu diisal kina ci askan la jëm tan ñepp ci askan nañu war nañu diko waxtaan nako deug yalla lañu bok nak ibrahim waxe du politique du yara waye na luñu bok la te ginaaw dañuy joxe suñu xaaliss di fay wo metté war nañu met na ku ci nek limu xalaat mu wax ko ngir ñi ko war deg buñ ko deg man nañ ko safara c'est ibrahim tay dañu ñew ci ay abiyat nga xamne cheikhul khadim radhiyallahu day wax ci qasida niko ci borom bi may subhanahu wa ta'ala xam nga bu nekké ay yonent ñam mujjisa la ñam moy keman melni yantu yalla sallallahu alayhi wa sallam melna ni amna mbokk ibrahim kay xamna kay assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ah sunu yaay sek
2: waxtani dal tay mom dano bu gëna baye rek ba ci kan waxtani amna solo
1: lol jeureje sek
2: waye dañ ni ñu dugg rek barkelu genn
1: waaw
2: amna solo lol
1: jeureje sek
2: yalla dolli ni jam
1: amin
2: yalla mi borom jam
1: amin
2: te kumu jamal ngam jam
1: ye jeuf sek
2: sunu borom yalla nak nu doli jam yaay nabil mustafa barke mam serigne touba khadimul mustafa barke ma seray ma fallam
1: eske
2: barke sunu mami
1: eske
2: muccu go andam muccu le tawfiq kërëku al cënta ngërem ñal na leen señ ibrahim
0: waaw
2: sax naam feex barke yalla waxtane amati na solo dañ ni dugg barke lo ci lo rek dawal yene
1: jeuf sek
2: yalla doli jam
1: jeureuf sek
2: no ya taw ay waxtan len be te kanam
1: ma sha Allah ni no mariatu
2: di ngi ko deg ci ngi ko deg ni ngi do ñepp gi len di nuyu
1: soxna jaara
2: ya ñi ak soxna aïssa
1: soxna aïssa borom jaamu ji
2: ni
1: ma
2: jeureuf taw fi xam mu ci ba benen rek
1: jeureuf sek
2: waxtan amna solo
1: jeureuf sek
2: du sax waye nak nditam da cey bax
1: ah bax na ci la bok
2: ci la bok
1: waaw
2: jereje
1: jereje ko xene yaala mercek ma sha Allah xam li absagna la mom xam nañu mi ngi deglu bu wote sa mi ngi deglu
0: ndesane
1: ay absagna la bay balé jang tam bay roje ñu koy nuyu mën ngeen def ni sene yaay ci 86 620 06 18 ci ngeen bok yonte bi ndax dana ko xoromal insha Allah cheikh ibrahim man yonente yi ñam mujjisal ñam mi keman yantu bi sallallahu alayhi wasallam mujjisal kubra moy alquran yantu yalla musa xam nga aw yat la yoron yantu yalla isa mom la nan tudde ray mu sedd xam ni dan fek ko fatu mu tek ko loxo rek mu rat dundal fek luy metti mu tek ci loxo mu wer lan moy mujjisa lol borom subhanahu wa ta'ala min ko wacc ci yonent bu nekké nak lu melni karama mu ngoy wacc ci wali yi wali li wacc ñam karama lay tuddu ku melni sunu mam limam la yof karama mo nekkon men am bokk mu ñew assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ko sunu mam gor
3: waaw ciar nañ la
1: ba am bu na ref
3: de ciar wat
1: na mu nañ la
3: wa la taw bare
1: de ma ngi lay deg ci ba ayif
3: wa lool am na do
1: ma sha Allah jeuf
3: aw yeen na tayasu yeen ci yeen waya diko wax da dara ko mo mat na
1: seut
3: waya kura bi kam li ko wala rek
1: ni
3: ko ya ci rami ci wax rek
1: ma nga dëgg de
3: loolu lañ ci latti rek tax bo xolé ñu nekk gouvernement yëpp mëna wax yëpp la assemblée bayu ma té yëpp ko am tak doma tak ñaare fuy ñu courant té dañ taal ay film
1: ma nga dëgg de
3: wax lé ci loolu ñu ko jëlaté ci askan mo tamuy sét ñoo dañ ñuy nax tout rek dañ ñuy nax tout lañ ñuy gëm lo gëmu ñuko ndax ñoo ku ci fay courant bu jëm nga nga dajé kenn fi dem fay courant wala ñu ñu di mo tamuy fay courant té ñom té ni wane seur day taw té ni film di taw
1: nga dëgg de
3: té ni ko té ni lepp di taw ah néna bu ko jëlé ci ni mom tay mo tam programme ni mu sét ni
1: nga dëgg de nga dëgg de
3: war nañu xolaat dal askan bi mu askan yo nit ni ñu sonu ni dama yalla faal amu ñu liggéey ba paré lepp seur
1: nga dëgg de mom
3: liggéey amu ba paré lepp seur
1: war dara am
3: ndax nañ ci doomu adamé nak ndax liñ téw nit ñi dal mom ko diam ba man do ci ko man do man la war
1: Wow. As ko seigne mam gor mbub c'est ibrahim wax waxna lu am solo manam danaka ñepp rek xam autorité yi mo xam député yi mo xam ñu mëna doon borom ante ñi nga xam ño yor société yi ñoo ñepp xam nañu aji ci ngor lu wax deugul ci bari bari kenn du fay koral legna lool ñu fayul no ñun ñi lañ ko yel té lool wax deug yalla metti la kon lool nañ ko bayyi xelu baax baax te bayyi jeyante ba aussi ta fete ci côté rek ñu def na nga né non nang bëgg leena layal li gëna doyatam ci la bok mam cheikh day xeyna and ak kenn bu koku defé nang ñu bëgg wax mu koy jéma layal yow nga layal ko xam gisoko bam yok yego xamoo nu mu démé nga bëkk ko layal yoy tam baaxu dal nit ki ngay layal sa on moy day fekk xeyna bam def dara leem waxtaan ci ak yow ñe la man dama bëgg def nangam ak nangam ak nangam ñen waxtaan ci ba jibo bu ëllëgé señ nga taxaw né man da waxon na ma nangam nangamata ay ko xam gisoko xamoko mu yakub courant nga far rek diko layal na nangama tax wala nangama nangi tamit luñu war bayina jeje seigne mam gor momen ku bax la c'est votre taxay borom xam xam la seigne imam ñang dafa xel laaj du bari amna émission bo muy def seigne imam
0: daray majalis
1: mu ko laaje mu
0: fa
1: tek dole ko dole
0: dafa bokko legi ben bi
1: da wa mom mi bokko na ci ni ñi tontu ci laaje wi seigne imam dafa xel laaj du bari ba jere jeuf seigne mam gor 88 628 0610 ak ñun ñu bare bare ci suñu wali yi neewon fi seigne touba nak karama moy moy qasida yi mo moy mbindum loxom karamatu khat yadi fi khidmatil muayyadi wa khadali bil afyari allahumma lil karam neena mo sama karama man moy sama mbindum loxo te mbind mi lepp ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam la ko yemalé mom lay tag mom lay ci mom lay julli na borom subhanahu wa ta'ala waxe ni man ak sama malaaka dañuy julli ci yonente bi kon julli len ci la def beyr bo ci moye bu juroom ben wer ma koy tag juroom ben wer may julli ci mom ba para bon ak diko ray kon khasside bi ñu xam moy karama serigne bi kon serigne bi lepp lu mu am rek mi ngi ko amé ci khasside yi ndax da ko delwar ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam tayit nak neena laata mako am dafa son nak nekul dafa teb teb rek bind qasida len da ci daj lu ne ndax deeng mo na qusuri qallat wal ahlu anni tafarraqat bi madhi lisanu madhu qasiru yene sama keur wetna sama njabo tosarona mun lutax ngir tag gi nga xam dama ko tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolou motax ndax mom ligeyam vep kon melne nam amna mbok mu ñew assalamu alaykum wa rahmatullah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: mbok mi
3: man la borom daru man ni ziar ba defal di giraaji
1: borom daru
3: ñu ne ziar ba
1: borom daru nga def
3: sant yalla ba alhamdullilah
1: jerejeef
4: amé day waxtan dig na ba rafet lo ma sha Allah
1: hmm
4: waye dama gis xamna jamono mom metti na lol ñepp nañu mom bëpp metti sax deug na waye dama gis ñom bo xolé ñom ñu wax ministre ba mi wax bo xolé day melni deug na waxe waye tamit amna jenen nu mëna waxe jo xam de yaakar dañu ci jenn dekk na amna lu traf dañ ko fal dañ ya fal likki nan la yaakar ci mom gisun ko bi nga falé wara mëna tek leena waye wara tegu ci yoonu wonene yoonu wu kene ko ci la nekkat deer parce que dañ amone yaakar ci mom kana kepp ko xam dañ la fal ba yaakar fal la kay lañ yaakarul ci yow xagnu dafa dañ ya ndiot nda am ñu gisu buñ la tekaté nak waro ñew ne ko la nga tekkon kepp ci yoonu ci la aw fof japp na ñoom di amna fof la fa nga tekkon kepp ci la mom la ci la tekkalat ko ni
0: deug la deug la
4: waaw lool tamit man dama xol jaxalo te bo xolé tamit deug bi limi metti metti ñoom dañu waro doxi dox no am ko gis xamne tax waji lay seen dépasse yu bëré bëri ndax en premier minute naara oro na fi jël tay otine jël ci xaalif mu jënd yépp deug nga xaalif fa mu waro na jëm wax na ko mom par exemple la waro jënd ñaara oro ci jënd xam lool ko du débat bi waye damaay bëgg lay tay li may wax rek comme xaalif bu ñi jël waro na ñoo dox no am ku leen gis rek xamne kat deug bi nit xaalif bu manki mo waral ñi économie ni di doxé né ni waye ñoom bo xol doxé wuñ ñoom Jërton
0: ñukoy tek waaw kay lim bëgg wax waaw kay
1: d'accord
0: teggi wuñ ci dara waaw
4: ci ñëwaat ne ko man kan la nga xon ruj wajjuuma ci dara yoon même yoon bi nga jaar ci la jaar kon changement bi lan moko waral kon kay nañ wax leneen mo koy waral kay waye du kon
1: d'accord
4: dox li ni kay fofu dafa juu man dama jaam ak boole bokk timit di wone ne homme de taala ci yeen code yi waye yeen code yi nga mëna jaar ci digg bi yeen code yi ngay muytu han man lootu xono wa jaxol yeen yi nga dem ci homme d'état waye yeen yi da ngay do ci nango wax han homme d'état ci code bi la waye yeen yi mom du ma def ci ça lolé xaw nir rek ak bolo bu ñew di melni ko xam da nga leen xaxal dem ba paré bëgg wax li nga wax yow waxal li nga wax rek
1: waaw may djeglu jeri borom daara amna solo ma sha Allah amna sa xalaat rafet nak ku ci nek sa jangat du am solo jeri borom daaru 88 628 06 18 fofu ngeen jaar yent insha Allah ndax niñ ko xere ku ci nek am ko ci gisine bu ñewé rek ku ci nek man ci jaar ñu insha Allah ko ñu leen di xaar kon Cheikh Ibrahim ba legi ci suñu ñaaral tombe bi melni ni gañi wo waxaguñ ci ñaaral tombe bi
0: xamna courant beek yoy mo gëna ki fim tour
1: mo gëna ki wa ndax ci askad lu
0: yeb karama gogu lañ bëgg mo courant bi lañ bëgg ku leen ci defal karama
1: ma sha Allah amna sala nan la wa ndax ci dudd askad yu la na ginaaw lu ñu yitté wala na fim tollu bu ñu yakoon ci ko sant ci sé xeyoon bëgg jënd ci am yër téma dem ñun ko ñaar téma lay jaar fu jaar do ci kaas
0: wa deug yaa
1: jëre jëf amna sala from daara 88 0618 kon Cheikh Ibrahim mané khasside yi mom moy lepp moy mbiru serigne bi ndax serigne bi néna man luma am ci la ko am kon ñun tam luñu am ci lañ ko am ndax néna tam laata mako am nekul dama tok rek am ko nabahtukum ma'ana ala kadin bada li khabla an araridan mu'abida nan lama son lol daj bepp ciowna luna daj nako ndax sama kër tass na sama njabot tassaro na jël nañ ma génn sama réew te li ko waral lépp mooy tagg gi mais tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam lool rek moo waral loolu ndax moom moo wax ni tagg gi mais tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam da ko def mu doon ab bor xam ni ko bu amee bor Ibrahim da ko ra fay bu ma ñëwee leb la tey àqala ngir ma fay la bor bi nee na mu da koo sasoo mu nekk bor ci moom xilaami aleyha daynu madduhu li sayidi atana bil qur'an hakim min al wahy neenu bor la bo xamni mako saso sama digeent ak yannabi sallallahu alayhi wasallam kon mota lu mu metti ak lu mu tartar man damay tag yannabi sallallahu alayhi wasallam ci lol lay xey ci lay gont murad ñaan yalla subhanahu wa ta'ala niko na bëgg defal ma ci daraje yannabi sallallahu alayhi wasallam sama mbind mi sama xasside yi mu kawé lol mu gëna kawé ndoxop taw ni mu amé barké ndax moy saxal gantiag gi bu tawé ñax am jërgitu ci lek nit ñi tamit di ci xewlu né ni mu amé barké ma ngi la ñaan nga defal ma sama mbind mi sama xasside yi mu manam mu gëna kawé lol wachal midadi fokh kul ma'in barakatun kamatari sama nang ko def mu don barke be gëna am barke sa ndox mu taw ndax ñepp doy ñaan yalla taw te andi te andi jam je gantiak dara sax nit ñi danañ jël gantiak lek ci ñax mi jur gi danañ ci lek da nga ci jaay mu don barke bu reere bo xamni lu am solo la mu ko nak ma defal nak sama mbinn mi mu gëna kawé ndoxum taw ni mu amé barké nga défal mako mu gëna kawé kon Cheikh Ibrahima bu démé non nga xamni sëñ bi lu mu am ci ciël ko am ñaan ci ay ñaan yu reey reey tawassulu aqlam ila llahi abidan bila khalwatin wala afqaka ma akhna nga lan tok wër ay tur yalla diko wër ab lim mu xam do nelu guddigi ngir bëgg barké ngir bëgg borom subhanahu wa ta'ala may la xéewal mën la sama xasside bokk da jang lool lepp doxal na ko ci wa leen kon xasside Ibrahim ni ko ro fonk wa dañu sét nak légui danaka tadaqulat yi am légui xasside yi danaka man nima ko jappé moy dañ koy foyé dal dañ koy foyé ndax demb rek ma ngi sétane ci benn vidéo jankat bu jang ta luma yag wax la nak jankat bu jang jigéen ñi solo melna ku dem ngenté wala ciit diko wër di fecc deug yalla xassi di nga xam señu da ci son di ci tagu yantabi sallallahu alayhi wasallam lumu am mu amé ko ci ñukay jang ñuy fecc lu teggine tarafa tut dañu waron tok yaru deglu ku mëna joy ku mëntu joy nga joy lu buñ daan jang xassi ci jamono señu bu toge même bo yelon sa loxo melni li bind ci suuf wala ngay melni li for dara maam day wax na nañu nopi dar lay xol ne la ba nga paré bo paré ba def to dar ñu mëna jangat no ginaaw fu ñu jang xasside yi malaaka yi dañ fay wacc muy malaaka yi baax yi ñepp fay wacc ba borom walu yi di wacc kon nonu fofu jotaay bu ko fa nek war nga and ak yar war nañu and ak teggil wayna dem nañu ba legi danaka dañ ko jappé comme musicien yi rek manam ko la daq fecc genn goor gu ñak fayda lañu jital mu sal ci ayam juri moy jité fétine bu jito ay jigen juk sallu wex and ak mo wër fécc ba doyal dem tok ñu sol yu bula ñew mu and na ñam fécc am na nga def ay kurel ñi ñu ni ñoy xalé ak ñu amagul jëkër ñi ñoy door am jëkër ñi ñoy ñaaral ñi lima ñettali le wax nak lu wa fekk la bu ñi juggé fécc ñeneen juk fécc bu ñu ñibé na kan mo daqalé jankal dañ fekk lañ ci momit kon ya deug yalla xasside yi buñ koy jang ne wara tok and ak yar and ak teggin ta bañ diko fecce japp ni lolu moko neexal fekk na barke biñ ci waral am yépp duñ ko ci am lañ ci am moy seen ciowna seen fecc mum dong lañ ci am ta man nañ ci jëlé nak man nañ ci jëlé safaan ndax lu bax mum foko sagane rek jappal ne man nga fa jëlé safaan kon joy tamit xamna nañ ci gëna xusar way ñu bay xel lu baxa bax xamna seen lu mu am xasside yi te yonte bi sallallahu alayhi wasallam mom la ci tag lu mu am yonte bi sallallahu alayhi wasallam mokko may tam min ko may ci xasside kon nañ moy tan ko lol bu ndemete ci basi ñu xam ñoy waxtaan ñi ci wax way am ñoo xam danaka duñ ci wax day melni sa xeyna mo ñu gëna ndax dañu japp na buñ ci waxe bo ligé kenn doon wawati pecc mi nañ ko bay fi ñu wacc sun kaat ndax xam naan waxtu wa ngi sori Cheikh Ibrahima bokk na ci tamit jigeen ñi nga xam dañuy def kurel du jang mo xam dañuy sikar mo xam dañuy def kurel du jang qasida lool tamit señ bi jëf jangale wo bokul ci jangal me señ bi lool tamit da yaatu legi ñi ci bari sax di def ay jang legi dañuy sawar di ci inviter kurel jigeen ñuy jang am ñu xam mu defu ñuko ngir manam ngir am ci barke waye dañ koy def ngir mbombay kon yoy tamit dañ koy xamne lool ci jamono señ bi amutun serigne bi ak njabottam giñ fi nek nga xamni ñoy ay leral amutun jamono yi la lay amna ta sax duñ ko défé ci kër ñi nga xam ñoy kilifa yi dëg dëg ñi xam ñoy kilifa yi ndax señ muntaha yenn jigen ñi mu dem kër na ra nga fa jank ci do def kër de diko def ak ñeneen ñu melni mom léena ci ñeneen lañu dem ñu melni kër maam cheikh kër ñeneen def kër ñena ño fa tojak ño fa def nangam te mu don lo xamni gënut tay bokul ci yoon rafetu julli mo gëna for te jigen dañ ko julli yeb nay wax ci suuf li xam sax suuf nga wax lepp suuf lañ la wax lo kon ginaaw julli alcorane lañ fay jang te alcorane mo gëna for lolu dul mom ñun la boy julli de ko wax ndank rawati na ngay tok ci mbolo ay goor tok ay jigen nga yëkëti di wanane ño neex baat ak ño mel nangam yow tamit bokul ci yoon luñ ci duggal te bokku ci ñi nga xam na ño am cadeau bu ñu waxe ñu dégg leen xam na ñi kat li ñi wax ñom ño wara wax war nañ ci yëkëti seen cadeau wax ci xeyna am ñam buñ joxe dañ na ki kan mum day wax lu ko neex rek waye li wax tekk ko fenn waye nak ñi nga xam ño am cadeau te bu ñu waxe ñu dégg leen ñam war nañ yëkë seen cadeau wax ci xam ni yoon wi ñi ci duggal lu ci bokku na ko ci nek day ñew créé sa mbiru bop rek duggal ci bir yoon nak seigne touba moko delo mbopam mu ne ci madlu bul fof seen xamna du ñak bis ñu ënd ci ay abiyat mo reddal yoon wi ni wara doxé léena bu ñu bëggé jël lool tek fe jël suñu yoonu bop ñu ci duggal lu ci bokku ta boba luy wañ ñu nak lay wañ kon sey ibrahima xamna waxtaan ñuy dab waye buntu bu yaat la bo xam xeyna lu ñu tambali la waye dinañ ci gëna ñëwaat gën ci ñëwaat bu baax baax ndax amu ñu lan dul yoon wi léena bu ne am yu ci tabbi man na dem ba yaq lu wala mu yaq ndax da ngay dem sax légui ba ci talibé yi sax bu señ bi waxé ñu ni señ bi wurtu wax ci li señ bi dal na yam ci nangam rek waye li mom ñun dañ ci wara am ci suñu gisunu bop te señ yi bokk sé yaakar sa aduna ak Allah lepp ko wara jox waye nak bo né bana di yamal señ bi na ci li la wara wurtu wax ci li wala ni la ko waron waxe wala nangam ak nangam kon yenen mu ngi bëgg duggu yo xamni buñ ci duggal rek inshallah cheikh ibrahim man nañu jural leen
0: ma sha Allah jerejeuf ya oustaz wax deug yalla tombu amna solo trop tabarakallah ñoo ngi gëreem bu baax mbokk yoy jota ak ci jotaay bi jore ko ci merci ak yaay radio bi señ mam gor ak borom daru momu ñom ñep ñoo ngi rafet lu seen and ak nun tabarakallah ak participation bi nga xamne itam yokku nañ ko ci tabarakallah kon dal señ mam cheikh xamna ni nga waxe legi al waqtu
1: da yeen taisir
0: ya ko wax de lolu moy fireti lan tax
1: moy wax
0: ko xaar wala du karama
1: waxtu do xaar
0: waxtu do xaar
1: wa do xaar no day dem rek ndax gis nga bi bis tay bi tay al khamis xam nga genn nañ al khamis jele
0: waaw
1: ji ak tay dañu bokk ti roy bokkuñu
0: bokkuñu
1: lañu reccion ci bobu fuñ tay mënu ko dabatal tay
0: ci yalla
1: lu day war la xam nga mo tax ñu ne nit ki bu dañ def safan ba yag mu wëlbeutiku na tuuf ci yam dab dabatal nit ki tok na tollu xeyna fukki daawul julli ñene ni ngi koy dab dabatalé xeyna sax du yom bo wayé yi wang ci waran am recc na la bo julle tisbar nga julli juroomi tisbar bo julle taksan nga julli juroomi taksan bo julle timis mo moté nga julli juroomi timis julli go jur rek ta tak ci juroomi julli
0: ñi metti na dé
1: ngir jéma dabatal la wéssé won ta sax boba man na waxu julli won ci waxtu yi wang ci am bi dabatal la way yi wo dox ci am bé won recc na la rek da lepp rek ñu jéw fangu ndax lu recc def na cheikh ibrahim
0: jërëjëf
1: yalla na yalla def buy dem rek yow balul ñuy aw yow
0: amin
1: sant nañ la gëru nañ la ñu ñaan yalla yalla def ñu tawfiya
0: amin
1: sunu yaay mersek mam gour mbub prom daru ak ñi bëggon dug ñu ñen joxat dajé inshallah man na fi ñew suba 20h30 japp 22h suba lañu tambal inshallah serigne bi mu jigé Dakaru ñen ñu do ko ci galu jeri mom mo war dem ci tukem ba inshallah suba suba lañ koy tambali in uridu ila alislam mustata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alayka assalam wa rahmatullah jerejef oustaz ma sha Allah jerejefati tam bokki nga xamne yi ñu doon wéy di bayyi xel seen jotaay bi waxtaan ci diine ak xew xew jamono actualité oustaz mam cheikh lo andi na tombu yu fasantiko tawakkala muy lo xamne itam surtout li jitu ñi ci wara bayyi xel nañ ko bayyi xel bu baax li mujju nak mom ñun ñepp la soxal ñun ñepp la ñeel waye li jitu nak am nay borom muy ñi nga xam ci ne ñoy yëngu ci walu état bi ak ñom seen kon mi ngi ko yalla mi borom jamm ku mu jamal ngam jamm yalla nañu boole defal jamm jammi bi rek biti aduna ka alakhirati zahira ak ci batin ci barki cheikhuna ahmadul khadim.

0: sëñ bi ni leen lan moo seen tànk ñu ne ko suñu xaritu te boobu tukki ngan bi sax kenn yóbbu ko woon. Maanaam loolu yëpp day indi maanaam xam-xam boobu nga xam ni Mame Cheikh Rafal moom la mooy muridu laago nga xam ni moom la sëñ Touba woote lu tax Mame Cheikh Rafal doon ci baabul muridin ki nga xam ni mooy wane yoon wi bi ngay doone murid xam-xam yi mu lamba woon te xam-xam bu ak dafaru rek la doon ay téere ñu ko ëppoon xam-xam ci dama naa ni amoon na xam-xam waaye am na ñoo xam ne ràññewoon nañ leen ci alxuraan waaye Mame Cheikh Rafal yaakaar naa Serigne Touba moom la ne loolu lañ mën a dégg loolu lañ mën a gis Cheikh Rafal raw na te fi mu rawee ci xam-xam xam-xam boobu nag lu ko may ak dafaru moo tax bu ñu indi Serigne Touba ak xam-xam nañ xam ni xam-xamu saayir bi mooy maanaam li ñu jàng ak xam-xamu baatin bi ñoom ñaare ànd maanaam réer gi am ci islam yëpp lu ci bari ñàkk ak xam dugg ci àqiqa rek la waaye xam nga ni kuy diingat kuy diingat wàll yi ñàkk xam àqiqa la boo xamoon àqiqa doo diingat wàll yi loolu yëpp ne da koy indiwaat rek ci xam-xam ni ak defaru mooy tax nit ki am xam-xam moo tax Serigne Touba woote muridullaah boobu jàmm bi nekk di nag ma yegg ci yàlla da ngay jàng muy xam-xamu bind waaye da ngay defaru boobu nag defe naa ni Serigne Touba rawee ñëpp
1: jërëjëf jërëjëf Serigne Ibrahima Guèye si xew am solo yooyu wax daal introduction ba ma nga def dañuy dellusiwaat ci invité bi rek muy Serigne Abdou Khodros xam naa gars yi ngi bëgg a dugg ci ligne bi mais dafa may jafe-jafe xam naa ne technicien nañ ko xool incha allahu rabbi ci kanam tuuti nañ gën a ubbi ligne bi 88 628 06 18 ngeen mën na joxe seen contribution ñi nga ca Jant ba Touba leer gi Louga ak fii ci Thiènen FM mën ngeen seetaan en direct ci Jant bi TV Serigne Abdou Khodros dañuy toog dañuy nekkaat toujours rek ci Serigne Touba ak xam-xam. yan nan naka foofu rek laa jëm li ma naan Serigne Touba ak xam-xam Serigne Abdou Khodros.
2: Alhamdulilah ala kulli xaali am maa lu ajoo ci Serigne Touba xam-xam. Xam-xam am gi am solo yeneen di bi salaam salaam da cee wax lu bari. Wax na ci benn xadis ne man taraka tariqan yaltasimu fihi ilman sahalahu llahu tariqa ila aljanna mu ne képp koo xam ne da nga sóobu aw yoon maanaam ngir sàkku xam-xam ngir lépp loo xam da nga koo xam mu ne nee na suñ borom subhanahu wa taala jàppandal na sa yoonu aljanna maanaam képp koo xam ne da ngay jug di sàkku xam-xam nee na sa yoon ci yoon bi mooy yoonu xam-xam mooy yoonu aljanna kon loo ci mën a déggee mooy di sàkko xam-xam yoonu aljana day taxaw yeneen tamit alayhisalaatu wasalaam waxaat ne yàlla kum namm ci yow yiw da lay déggloo diine kon da lay xamloo diine man yurulaa bi xeyran fali faq fi diin maanaam ku yàlla namm jubal kum namm nga tegu ci joon daf lay xamal diine Serigne Touba di wax ne wa man xawaa ilman maanaam képp koo xam ne am nga xam-xam walaysa yamalu déet mi jëf bi fi ci xam-xam boobu mu ne fa innahu ximaarun yaxmilu maanaam képp koo xam ne am nga xam-xam ñu ne ah mooy te xam-xam boobu jëfewoo ko mu ne yaa ngi mel ni mbaamu yenoo ay téere rek mbaamul sa fa ay téere est ce que xam na lim deful mu doon kamasalil ximaar yaxmilu asfaara suñ borom waxul yahudi yeeg nasaraan yi njàng tawret ak injil mu ne comme ay mbaam yi sa fa ay téere kon loo ci mën a xamee mooy xam ak jëfe ñoo ànd moo tax mu ne Serigne Touba ne taaluma la ilma li wàccihillaahi maanaam sàkku leen xam-xam ngir jëmmi yàlla bu leen ko sàkku ngir àddina bu leen ko sàkku ngir dara sàkku leen ko ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala waaye bu leen ko sàkku ngir ëppante ak puukërewante mu ne xam-xam day tere loolu beneen bi ci desaat wax na beneen wax bu am solo nee na képp koo xam ne da ngay sàkku xam-xam te yàlla taxut yow ki koy jàngal nga xam ko nee dafa fekk koo xam ne day def njaaxum nga di ko jàppale ci njaaxum bi kon xam-xam bi li ci njëkk a jiitu mooy na yàlla tax moo tax mu ne fal taqsudu arbaatan inda tida taallumi li koy tafasu bil xoda maanaam bu ngeen jugee di sàkko xam-xam mu ne ah mun na ngeen jiital ñeent mu ne ëwalu al xuruju min dalaali maanaam man mii kat jug naa ngir sàkko xam-xam bi njëkk mooy naa jàng ngir dañ ak riir réer gi mooy ma xam fi may teg sama tànk bu ñaareel mooy ma xam naka li ma bëgg a def nan laa koy defee moo tax mu ne ëwalu al xuruju min dalaali kon booy sàkko xam-xam yéen a ji njëkk mu ne naa jàng ngir dañ ak réer loolu Serigne Touba moo ko wax motax mu ne bo beugé sa ko xam xam mu ne nga jital ñent yi ngir ngeen taxé likay tafoso bil khuda bo taxé kon yaang ci njub motax mu ne bi ci ñeuk moy ngay jang yene ji moy ngay jang ngir genn ci ak reer motax mu ne sani ñaara bi na anaf khalqi zil jalali mu ne ñaaral moy li nga xam ñi nga xam ne japp nga ya lan tane nga lay biir len ban mën ci jarñu kon ñaar ñew na dañ ak reer ak jarign minde fi mo tax Serigne Touba ku fonko xam xam la kon su fekenteene xam nga ne yene ji moy jang ngir jëmi yalla ngir dañ ak reer ñaarel gi moy lan moy nga fexé ñi nga téné nga dimbal leen ci li nga leen téné modim sallam ad dinu an nasian mané diiné ji layenté biir la manam fexé ñi nga téné nga japp ne am nga li nga xam da xamuñu ko nga fexé ban xam li nga mën nañ ko jarñu motax mo ne as-salis al-i'ya lil ulumi war-rabi al-amal bil ma'lumi moy yi nga xamne mën ta ñak bi ci ñettel bi moy nga fexé jang ngir dundal xam xam ndax jang gi ngay jang dundal xam xam li nga xam boko joxe keneen day gëna yok mot yindi sallallahu wax ne bu doom adama faato yeppam day dox motax mo ne idha mat ibnu adama inqata amaluhu illa min as-salasati mu ne bu doom adama faato yeppam day dox bam dess ñet motax mu ne sadaqatun jariya aw ilmun yanfa'u bihi aw waladun salihun yad'uhu lahu mu ne bu doom adam faato yépam day dog bam dess ñet bu ci ñëk moy sadaqun jariya manam mbir mu baax kër gum tabax ten bu mu fi bayyi garab bu mu fi ji mu ne yoy da bok ci koy amal ndariñ bu faato moy doom adam bi bi ci pat mu ne xam xam bo xamne jang nako wala mu jangal koy nit aw ilmun yanfa'u bihi man xam xam bo xamne jang na ci ba nopi fexé jariñ ci nit té Serigne Touba téré yim bindi ni baad ne tukki nit ñang ci jariñu mu ci jariñu kon mom xam xam bo xamne jariñ na ba nopi jariñ ci ay nit da ko fay bayyi kon lool lo ci mëna déggé moy xam xam bi jang bi ngay jang dang koy dundal ba nopi tamit la nga xam nga jëfé ko moy xam gi du ciagi da nga xam téré rek tok japp sa ñam deul da ngay fexé li nga xam nga jëfé ko pour mëna xam njariñol xam xam nda xam gi lu mëna doon jëfé gi moy lepp solo ta sa bo xamé té jëfé wo ya ki xamul dara yena yam donte amna loko tané ndax parce que amna lo xam waye boy xol sa grade yegul yene yegi lool motax xam gi bu amé ay téggine li ci top moy fexé nga jëfé ko kon lo ci mëna dégg moy xam man ta ñaka waye jëfé gi moy mbir mi ta mo Serigne Touba waxone ya makhtar subban in qiftun qajal faqaddimu ta'alluma ala amal yen wax mbane ñu ne ah mu ne kep ku ci bañ gacc ak adnak al-akhirah mu ne na ngeen jikke xam jëk jëfé kon lo ci mëna déggé moy ku bañ gacc kon da ngay gis xam xam kon ku bëgg gacc mu ne gëna wala xam xam di jëf ni rek motax al-madaris qabla al-masajid manam daara yi ñoo jëk jakkay ndax jakk dem bala nga fa dem di nekk imam ratib wala di top ci naay fo nga jaar ci madaris ngay jëk jaar motax al-madaris qabla al-masajid motax jang gi moy jitu lo meuna gis jangé jitu té ci président biñu fal ni mo xam mo fi mak wala dañ ko fé mak xam xam la am nit ñi am yaakar ci mom ñu jittel ko kon xam moy jitu té ñi ku melni man ko xamut lool mbir mom bo démé kenn du la fa jittel kon mbir mu ci nek moy xam gi mën ta ñak mo Serigne Touba soñna ci xam waxal na jinan wax jam solo ni képp ko xamné da ngay jang ba nopi am ku lay téré nena koku moy khalifa shaytan wa man nahakum an ta'lam fa nahyantum ila ad-dalali mune ko xamne da ngay juk ngir sa ko xam xam am ku ne la way xam ko amul solo way señ be nangam mune koku mu ng lay wo ci ak rir kon lo ci meuna deg moy señ Touba mom kenn du fi gëna wala xam xam dimu bo señ Touba lool mom sa waxi bop nga yor mom bu ñaaral ba señ Touba lim bëgg yoon bi bëgg yu jaar fa mu ng ci téré jëm señ Touba nak man na baña nek téré way siratal mustaqim gim ñu wo pour ñu bëgg and ak mom mu ngi ci téré mom djub gi jaamu yalla gi kennal yalla gi top yalla jëf ju baax loolu mu ngi ci téré loolu nak suñu ko topé and ak Serigne Touba suñu baye téré nek ci lene nañ baye xel la suñu yoonu bop lañ nek nawaitu may jaddid sunnatul gharaw in ahmadu akay kon lo ci mëna déggé moy Serigne Touba mom dafa soñné ci xam xam ba nopi bind ci xam nga tay ji bo ne tazaw di sahar waxuma la xalé waye mak sax mën na ko jang yobul la yobul bu reey la bo xamni kuko top ken da ngay mucc adina yobulum ndaw ñi sun borom lam waxon wa tazawwadu fa in ghayra dhati taqwa mune su ngeen ñew makka mune na ngeen bi ci yobul bi ci gën moy jital ragal yalla ci yalla kon yobul gogul na la seigne touba yar mune yobul kon man ta ñak ta adna ku fi ñew da nga fay tukki ci da nga am lo wara yobale li nga yobale moy jëf yu baxé te yalla rek fi'lul khairi wa niyatul khairi wa khawlul khairi manam jëf ju bax yene ju bax yene lepp nek ci lu bax kon seigne touba mom woté na xam xam ba nopi ci xam xam la sañ ci yoonam bi benen bi ci dessat mu wax ne kep ko xamne da nga am xam xam ba nopi nay ci xam xam bi des na la natou manam xam xam bi nga am nga war ci meuna jariñu nit ñi jariño len ci sakanal ko rek teeku neena bala nga de yal natou la ci yalla motax mu ne fa kullaman bi ilmihi qad bakhila fa innahu yubtala qabla al mamati manam jik ngay de mu ne yal nal natou len rek ngay joxe mi wagne mi yok mi xam xam xam xam rek ngay jangale di jangale ay téré mi yok ngay jangale sa xam xam di gëna yok lurul lool loy joxe day wagne ko way xam xam mom sa bo téré bi diko jangal kenen fina lañ ci xamone doy yokor way du wagne ko ndax parce que yaangi baam ay yaangi baam hadith yaangi baye abiyadi ko lool day gëna yok mokal gi da fi gëna nek ko yow yëgal la nga xamone ma ngay yok way su fekente ne joxe woko bu yagge day raf ndax téré bi loko jang mokal ko mo ngo tok ab fukki at dama ko jël way atum mam yalla tijju woko xolo ko waxo la ci jëm bu yagge da nga bëgg tari hadith mu tele kon lo ci mëna dégg moy seigne touba wa gay légui motax mu ne man taraka takrar mu ne la budda an yasha neena kep ku dul nafar ñu ne mu ne fu mën ta ñak da ngay fatte alquran loko bëgg loko mokal bu mën ko bindi nga tok ab dir bo xamni jango ko bindo ko deglu woko ala kulli hali am lo ci fatte motax lay wax ne kep ku mokal alquran lepp lo bëgg mokal dun ko mokal waye kep ku fon gëna alquran lepp lo duggu sa dundu day nakari mar sun borom wax ne won ara an dhikri fa innahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm alqiyamah a'ma kep ku deddu sun téré bi moy sun mbiri kep ko dudd mune ah sa dundu day xat dan kan waw moy diine yalla ji ak ja ak top li nga xane mom la diglé nga dudd ko fi top lenen neena sa dundu day xat lol day nakar te bu ëllëg yawm alqiyam boy dekk sun borom neen dañ lay gumbalo nga ne yalla lan motax nga gumba yalla ne ko sama alquran sama diine ji dang ko dudd won motax tay ma fatte la ba nopi gumbalon da lol seigne touba lol lepp bayna waram ci am xam xam bayna waram ci ko xamne da ngay jang xam xam naka ngay jange ak yene ji te yene lam solo ci mbir fi ndol jaamu yalla yep yene mo jop solo innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa fi ndol bo taxone fi di kabar nga xol yene wo julig baxut don dem nga far yep jël gene julig baxut tay ji bo amone yene ne fas na ma yene bu gude ma def temer rak yene ji rek yalla da koy bitt yalla ci bala ngay def rek yene ji da koy bitt kon yene moy lepp solo kon mor seigne touba ne yene ji ñeuk moy nga fexé ngane lan ngir jang ngi deñ ak reer awalu al khuruj min dalali moy man reer gi ma nek ni ak ñak xam gi na fexé genn ci ba sel wecc dugg ci xam ta gu dugg ci xam kenn la nax tay ji bo gisé maket di man yi ñi nga dem fa yoon tay nax la parce que da nga maîtriser wut terre bob
3: monoko xamoko
2: wa kay kako maîtriser mom fa ñewen témer ju ñun kenn du ko nax ndax parce que xamna chaîne bi ni muy doxé tay ji tamit momit bu jugeul fo ñew ci terre dañ ko fi nax na xamul nek ci terre légui motax lo meuna gis xam gi mën ta ñak kon seigne touba wot na ci xam xam wote na ci ñub ku nek ci lenen ya ca nek ku nek sa yoonu bop nak sa yoonu bop la way bu ëllëgé yow ak yalla
3: jërëjëf 88 628 06 18 di ziaré bay balla jeng ci touba seigne yat massar ci louga ñing koy ziaré bax di ziaré seigne modou jëlul ci la ci louga di ziaré soxna momi ndjay ci touba momi daan wax bay sama guerre fu mu nek ne wax amine rek ñing koy ziaré mom tay bu baax ta koy ñaanal fe mu tuddi yalla yokko ay leeram ta taf ci barké di ziaré njabotu seigne bassir yeb faté wuñ ci kenn di len ñaanal wër seigne fay ci ndindi ñing koy ziaré bu baax di len ñaanal wër ak guddu fa nak xewal ci seen émission demb tay ngi le tay ñu dajel dal nak seigne ku ñu wax seigne abdou khoudou sen dëkk ca bayax di ndawlu bëgg xam xam ta di ci ne mom lañu dal ci seen émission demb té ngir ëlëk soxna maam fatigué mu ciatu lamp ñing koy ziar bu baax baax ma ngi leen doon tagelo fi kérok sax serigne ki Diallo mom nekkon
2: lamp serigne Diallo ndaysan serigne Diallo wax
3: sa collègue la woon yalla nako yalla yeur taxare ko aljana
2: mom tamit
3: 88 628 06 18 seigne Ibrahim bala may joxat invité bi bo doon synthétiser waxtaan fi seigne waxtaan lepp ban conclusion nga ci am
4: seigne dal ñu ci mëna wax moy islam mom xam xam la woté ihra mom hein ihra jangal waaw defena lolu mom leer na nañ waaw kon defena ni hein jang mom munte ñak waaw bu ñe jang munte ñak moy xam xam munte ñak waaw suñu jambar gi nak mom seigne touba mom xam nga ni xam xam mom comme nim ko bindé karamati du yedi waaw sama bind moy sama keman te bind bi dara gennu ci xam xam suñu dara gennu lepp xam xam la bindam yeb xam xam la motax sax mu ne khasid deti faqat khasadil kiram wali takhadu abadan khairal maram mom xam na ni bindam mom han taguna fo xam ni han kemanu bindam motax bindam han khasidam fat ludul alquran ak hadith du deug waaw lolou yeb day indi war rek xam xam dayo bu mu am ci islam khadim rasul waaw ki nga xamni mo doon li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu inde non xam xam motax seigne bi reer amul el mustafa nawaitu may jadi sunu do xara wa inni ahmadu waaw sama yite du len du dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam rek la wa xam xam la yonent bi lu mu dundon lepp nan ko koy xame lu ci xam xam do koy xame kon day melni dal seigne mom islam xam xam la wote waaw xam xam bi nak serigne dañ ko japp ne dafa nek ci ñaari fann ci loolu la nekkon sam moy walu xam xamu bind ak xam xamu akhira akhira gogou nak dafaru gogou manam motax serigne touba wote won muridullah waaw jambe na ma yegg ci yalla waaw mu nan kep ko xamni jang rek ci li bind ci téré mo la taxaw ñew ah man day jotna digal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam pour mo defar ruuy ruuy yoy nak defar ko moy muridullah moy xam muridullah moy yegg ci yalla te mëno yegg ci yalla am xam xam yalla bobu mëno ko am mukk te defar wo te day melni na xam xam bobu mom hein lu bari lu yakku ñu ñak xam xam bobu ñoko waral am deet ñu bari jang nañ ay téré di wedd ay borom maqam yoy ay wali yo xamni kenn nataplawul liñu liggé suñu borom liko suñ sam bay di waxé ño xamni ku melni suñ tuba xamni dundum yépp amul leneen lu mu def lu dul liggé l'islam han billahi lazi la ilaha illa huwa ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dundum yépp mu jaglal ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nga xamni manam limu bind jaglal ko kenn bindu ko lolou du concret la tuba bi wax lu ñu tegg beut le kenn waran teggu ko kon señ bi nit bu ñaké ndimbal ba dem ba am lu muy waranté ci liggéey bobu rek nga xamni ñak ak défaru la ñak ak défaru waaw di nga jang téré te do défaru waaw défaru gogou nak señ motax may insister ci lolou señ tuba défaru gogou motax mu woyé mu woté muridullah gogou liñ doon jang ci téré yi néna len ku kum fi indi won ñi ñi jangale bari na waye défaru gogou nak moy xam xam day dugg toujours ci xam xam sëriñ day dugg toujours ci xam xam kon nañ bolé xam xamu téré ak xam xamu défaru bo jëmé ci naaju ni ngi koy waxé sëriñ bi hãn nga xamni ay yar ak téggin rek la lay jangal naaju bo mu jax tak motax ci biir mourid gi sax xam nga amna no xamni boko doxé ñu la xana yow da nga jangul naaju ha da nga jangul na ci
1: cheikh khadim
4: nga xamni kon day melni ñun deug li seigne fall dan wax nan ki ñu am ken amuko jëlal masalikul jinan man jëlé na ci ay borom xam xam yu mag yo xamni fu nek jaar nañ fa ci aduna ci xam xam bari ci université yu mag yi waye leen bo démé al azhar fu nek ni masalikul jinan bi amul benn téré de référence hein ñom buñu jël burul masalikul jinan ci walu tasawuf parce que gis nañ ni amul téré bu nga xamni seigne touba pédagogue la won man pédagogue manam am jangalé da ngay xol talif bi muy talif ay téré yeb da ko talif ci manam liñuy wax versifier ci touba manam way da ko way parce que way day gëna nexa japp
2: waaw
4: wa kagn wessar wa mu ngok
2: wa mom da koy way ñeñ ñi
4: wessar wa nga xamni lolou yeb fonk gi mu xam xam ak bëgg gi mu bëgg xam xam moy pédagogie bi manam liñuy dafa xam xam ci yow bo fekke dang koy da ko talif nonou ci ngi gëna jappé xam xam bi ke boku non def ci wessar lolou yeb seigne day indi war rek suñu jambaat gi ni ko seigne fall dan waxe rek kiñ am kene amuko waye xam xam mo ci jitu nak
1: jerejeuf seigne touba xam xam batay seigne abdou
2: okay alhamdullilah ala kulli halin ci seigne touba xam xam mu nekul am solo
5: yendi ma isaatu sallam waxon ne khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ñu ne amune ki gën ci nit ñi moy ko xamne da am xam xam xal alquran da ko jang ba nopi ko jangale jamu yo alquran mom lañ doon jangale motax alquran nak la mëna wax waye xam xam bo xamne dafa aju ci jariñ nit ki su ko nit ki xamé di ci jariñ te yalla tax day dugg ci jariñ waye bu lay su guddiyu tol ni jangale diine amul lu ko gëna upp solo ndax lan la moy fetteur du gi ak reer gi bari na de seigne touba li lepp waxon nañu ñu watandi ko bayuun batay mu bindi fa ay téré motax su la waxé na la na ngeen sa ko xam xam ngir jëm yalla dafa xam njariñ li nekk ci loolu te nit ki lepp lu muy dugg te yalla taxul da koy da ci bari ciona manam njariñ lu do am solo mune boy sa ko xam xam bul sa ko xam xam ngir nit ñi top la wala nit ñi ne ya bari xam xam mune bul def lool de wala ma raw samay mas mune bul def lool moy sa ko ngir jëm yalla motax mune la taqsudu ismal tar balaya lakum wala khabzukum al hadaya yow serigne bi jang mune ha bul jang ngir am ay tali wala ay atiya dedet mune jangal ngir jëm yalla ni tax lool moy dafa xam bu nit ki jangete yalla taxul cione ci nek ndax lan la ben da nga sonu te la nga bëggon dokam ndax parce que da nga genné yalla ci mbir mi te yalla mbir moko genné ciona yi day bari benen jepan mo waxane kep ko xam da ngay sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala ngay wérante ak nit ñi néna da ngay nekk ko xam di nga perte fi di nga perte fa ñëm te bu ëllëgé safara nga jëm moy sa ko nga xam xam di ñëkënte ak borom xam xam nga xamni bo démé bayit bobu yang koy fekk ci mahalikul iran ku ñu wax zarokh seigne touba tuxalé wax ji né zarokh mo né ki sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala di wérante ñi déssé di wala nga bëgg daraja ci nit ñi nit ñi tek la fenn di wi ak am xam xam ak dégg téré légui nona né da ngay nekk ko xam da ngay jaay sa adina ci alakhirah da ngay perte kon lo ci mëna déggé moy xam xam gi yéena ji ci jik moy xam ngir am xam xam ngir gindeku ngir jarñ nit ñi ngi dundal xam xam ngir la nga xam nga jëfé ko li la seigne touba diglé légui nak bu fekké nit ki dé sa ko xam xam moy mune nan ngay def motax mune wa adam min adabi ta'allumi firaruhu min dururi kulli muslimin néna wax ma nga jang par wa yow mi sa ko xam xam sa néna liñ lay denk yow na nga watandi ko di lor bepp julit moy kon yow wax ma la am nga xam xam way bo tolé ci jang néna na nga fexé watandiku ba do lor kenn motax mune wa adam min ha kawnuhu mutahidan fi fardihi wa mal hawa ta'alluman manam yow mi sa ko xam xam mina mune fexel ba na nga watandiku di gor gorlu ci farata yi la sun borom digal ak lepp lo xamne sax ay nafi la ndax lan la moy parce que lol dalay jeme ci martaba nga xam naka ngay samme li nga yor modi yunus sallam na xone talabul ilmi munna munna farata ala kulli muslimin waxut gor waxul digal manam sax ko xam xam ñina munna warna ci bepp julit kon nek magat nek xale taxuta muccu motax bo demay seigne touba wax ni wasibi wasubani wan niswani moy pay borom bejaawi waxmbane ak jigen ñi mune yeen ñep téré bi yeen ko tax jox mi tawti sahar motax ba kawno hazard nasmi neku gila téré nga xamne téré bi mune mune borom bejaawi yeen pay yi nga xam da ngeen magge japp ni jang wess na mune yeen ci ngeen bok
6: delu lañ ci
5: wa mune bu ngeen ci delu da ngeen am lu ngeen xam bi ci sat mune yeen waxmbane yi ñu la dira mune yeen jigen sax ci ngeen bok kon ko gennut ken ko mom ken du mëna wax xam xam ba nopi diko fa bayyi kon mom tel na wax limi wax ndax lolo tax munela xam xam tawhid al fiqh al islam al ihsan muné ñet yi kenn mënu ko takalé ak morom ja mu misal la ko ni la budé tawhid moy ru doma adam mo mënta ñak ru bo am tur ru mom déna ñen ko wax do ay waxam muné al jism moy yaram te doma adam mo bu né ru jëm ci top ñu bu ci wa muné al libas moy yéré ya muné ñi ñet yi nak ku ko bëgg téxalé xamoo li ngay def lum doon al iman al islam al ihsan motax mune ru gi jëm ji yere yi li nga señati ben mën na ci baye morom señ diwa motax mune la yow motax mune la ko kep ko xam na nga bëgg topu sun borom subhanahu wa ta'ala fo nga boole al islam al ihsan al fiqh moy li nga xamne mo lay jangal li ñu julle ni ñu woré boole al ihsan nak moy jangal birum batin moy li ci bir moy xol bi tax mu ngi tewlu yalla wala tewlu ko lool mom sharia du ko at sharia mo limi gis na rakay baxna seug nga légui nak haqiqa nak moy moy xol ba xam xol bi bim kabaré ci yalla nek wala da nek ci lenen comme imam safi defone ak jarbatam bob lolou xam xam batine la lolou nak lokay may yunus sallam wax ni antamulaka annaka tara way fa illam takun tara fa innahu yarak manam da ngay jaamu yalla mel ya ngiss yalla su la yalla gisut yang so gisut yalla yalla ngay gis fa lolou ay te dina la ak ñort du ko may ben da ngay jang ba nopi dem dajé ku xam mu tegg la ci won manam mu tarbiya la tarxiya la yegal la ba nga xam naka lañuy mëna baye lolou xel sa borom subhanahu wa ta'ala ci lu wet ak ci lu neubal mo seigne touba ñu yeb da ko jëmmal ci ay téré pour wane xam xam man ta ñak ba nopi bu tuxolé ci kenn mo na li ma ngi ko jëlé ci diw sangam
1: ak baax
5: lolou da bok ci yinn yinn soxla ci borom xam xam li ngay wax nga wax ne li fi la ko jëlé way waxu ji amul delu way bu yagge dañ japp ne waxi jambul nga jël ndax parce que fi li fu wa jang nit xam tay ji le wax beuy yow wax yeb ko xam da nga xam ne beuy yi mo ngi ci teyel sangam le suma ñeen sama waxi bop la lool doxuma kenn sama bop lay nax motax lu mu jël dana la li ma ngi ko jël ci borom sangam ñaari beuy yi ma wax sank ni bo xol neena zarox moko wax neena kep kom da ngay jang xam xam di poukereewu ba ngay wone ni man nit fi la bok meena wala ngay wérante way déssé di neena da ngay perte wala nga bëgg am daraja sa digënté ak nit ñi mune mo ne su ko neexone ma ko wax amna ñoo xam dañu xam téré bi zarox sax waye dañ li bay di kër ku ñu wax zarox moko wax nga dem ci wa afdalul ulum bil itlaq tawid rabbina ala ittifaq mune bay wax ji kër ku ñu wax daymani moko wax mun waxal lahu daymani lool su ko neexone man ma ko wax
1: mom da lu mu jël ci
5: diw sangam
1: diw sangam
5: ne li diw sangam la ko jël masali gis nga wax na ci masal gis nga bay yu bare bare bare dal li ma ngi ko jele ci terre ban ibris ma ngi jele terre sangam ma ngi jele terre sangam parce que dafa bëgg wax ci leer mo xamne li mi wax moko way waye amna ñu ko mësonu jitu lool dafa bok ci tax nit ji xamne ki li mi wax ne lu am ay dalil la xam nga hadith lu neexon bu lu neexon tay ji nit jele fi hadith demé wut nono amna scène bu ni jaar mëna xamne hadith wërna wala wër
1: buñu xol
5: waaw dañuy xol na hadith bi ndax cyalla la amna ko ci bok wala tay ji bu ne hadith bi tay ji ga diw sangam mu ngi fi diw sangam jamono joji wax bobu dundut wala nekkul fofa hadith bi da nan wirut ndax parce que cyalla la gi amna ko ci nek moy chien bi amna ko wax ne ma nga ca wala kin wax ne ma nga ca jamono joji non fek na bobu ak mokol demutut non mo ñaan hadith bi wirna hadith bi wirut hadith bi sahih hadith bu dahifun hadith bi munqati la muttasil la marfu la yoy yep lu koy waral moy dafa am ci cyalla rek niñ koy xolé hadith sahih moy ñep depp wonañ chien bi ñi ci nek ñep wirnañ jël nañ ci ibnu omar mu jëlé ci omar mu jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam koku chaîne bi lérna ndax dañuy xamné ñi kat fékanté na jamono tay ji bu né malik jëlé na ci nafi nafi jëlé ci ibnu omar omar jëlé ci nabi sallallahu alayhi wasallam hadith bi dañ nga hadith bi gëdu wérna ndax parce kiko wax cyalla ragi xam nañ ko
1: jëlé jëf
5: légui mo tax xam xam non lay démé fo mo am ay déllu way yo xam ci ngay déllu pour nit ñi mëna xamné li ngay wax ni kat fi nga sukkandiku mo seigne touba jëmmal loolu ci anam yi am solo
1: yalla nañ ko yalla fayal cheikh ahmadou bamba kharimo sou xamna seigne aliou dafa melni telephone dafa am jafé jafé 88 628 06 18 ngeen meuna dugg joxe sen participation ci émission bi nga xamé té dañ ci waxtane seigne touba ak xam xam xamna cheikh abdou bu yi tej dafa am benen bi ñuy wax xéewal gi xéewal gi dafa am loy baxé mbokk julit yi ndax émission bi dafa am rubrique bo xamné buñ koy tej dañuy am lu bax lu ñuy soñé mbokk julit yi wala luñu leen jox ci xam xam wala luñu mëna jëfëndiko ba alxemes ak jamm suñu borom xamna mom ngay tejale inshallah rabbi di fatali mbokk julit yi rek né mom dina del ci wat seigne abdou khodous bu sobe yalla ñu gëna faram faccé liggéey bi ndax invitation bi dañ ko improviser dafa préparer wuñ ko ni ko rona préparer té mu am ay dog dog ci yoon yi sax circulation bi seigne ibrahima defena né da ngay la jox kaddu nga tagguwalé ci invité bi tay ji comme non ñu am lam solo dal moy na xalé yi jangi té nañu jangi té na nga and ak téguine parce que damay gis suñu imam bi nek geyoy seigne bass mbake mom seigne mour gelongal mom soxna fatima mom cheikhul khadim day wax ne xalé yi nañuy wék ñi leen di jangal ndax mëno am ku lay jangal té wégoko kon do fa jëlé xam xam mukk mo waral jang yu yag yek tardé yu yag yek yépp wala nga jang ba ci bi jang ba jeex ban message ngay véhiculer ci xalé yoyu
6: ci jangalam seigne touba jangalam seigne touba seigne motax waxon nañ ko ci jamono ñi nga xamni tay ji ñoo yalla jox lu ñu ci say moy wa gouvernement bi dañuy jël kum katiman bobu diko bolé ci programme yi waaw diko bolé ci programme yi
7: lolou serigne toujours day delou wat rek ci serigne touba ak xam xam fum tek xam xam parce que xam xam dafa am charte yu koy wouté waaw amna charte yo xamni bo ci jaarul do meuna am xam te kuñ katiman nak ku jang xamni mom serigne touba indi na ci mon anam yi nga xamni kep kuy wut xam xam han bo ci jaaré di nga meuna am li nga bëgg waaw bo jaaré nak yoon wo xamni doppo wul ak ni mu ko indé ci kun katiman koku xam xam dalay daldi jafé ta xam nañ ni réew mi doxawon na no xamni lu bare bare gis nga lu doon xew ci biir mouvement scolaire bek jaay ak yépp xeyna amna ci yo xamni deug la ay revendication yu légitime la maye amna ci ay doxalin yo xamni lool yépp ci kuy wut xam xam dafa na ni meuna ñak mo tax grève yu bari parfois yu ñu meuna ñu woy xamni meunon na ñak di am lool yépp day delu wat sax ci xam xam kon nga xamni ñun motax mané xam xam buñ koy wut han dañ ko wara wut parce que julit dafa wut xam xam ikhra lool leer na nañ waaw waye ana miñ koy wuté nak lool moy problématique bi problématique bi nak manam miñ koy amé wa ci lay taguwalé kon ñu delu rek comme ni mu ko bindé won bu may def ki bi ci kan kun katiman buñu dello ci njangalam Serigne Touba Serigne daf na ni xam xam nuñ ko bëgge dinañ ko amé té dinañ ko amé ci anam yu muccu ay kon dal ñi wowat wa réew mi hein ñu dello wat ci njangalam Serigne Touba gën ko jox ay naaju hein kat na yu yeb day indi wat xam xam bo xamné rek bay wut xam xam am ko da da di yomb kon dal dañ delu ci njangalam Serigne Touba ñu delo ci njangalam Serigne Touba mom xam nañ ni leppam xam xam la ma ngi koy wax ci njëlbeen gi karamati xati yeb gi sama bind moy sama kéman te bindam yeb nak Serigne gën ko xam xam kon nañ delu wat ci njangalam Serigne Touba xam ni leppam xam xam la won buñu delo nak ci njangalem dafa nani xam xam dinañu yomb ta xam xam xam xam bi nga xam ni nak mo gën moy bi lay jariñ fi jariñ fa lañu
8: jëf Serigne Abdou loy baxé julli ji ta tagwalé wax ci ci
9: len alhamdullilah ala kulli halin niñi tejé rek moy Serigne Touba day wax né fal ilmu wal amalu jawharani li khayri dalen yajju bani manam xam xam njariñ la ba nopi dalay bijj jëmele ci lu bax ci adina ak alakhira bu ñaaral moy gëna selal yene te def lepp te yalla rek tax ndax jëf ji lu mu bari te yene yi selu choona kasse lay doon khaba'an mansuran manam pori pond la bo xamne bu wuré do fekk dara bu ñaaral ba nit ki lepp lu muy def mu fexé xam ko
8: xam ko
9: xam gi lan lañ ci diglé ak naka lañ koy topé ba ci yoon loi sax bo xamul yene mbiri boko defé dañuy dem tek la ci yoon kon lo ci mëna déggé wax ma nak loi yalla loi yalla ku ko umpulé nak bëgg top say ndort sa bop ngay nax bi ci déssat moy li yalla mom ñu jox ko ko Serigne Touba loolu la woté moy tawhid ju set ma nopi lepp ñu jël ko té ko ci xox sun borom di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mom mi jappandal mu jappandal lepp ci adina ak alakhirah di jéggalu ci kaddu lepp lo xamné jub nañu santé sun borom lu dëng dañu xani matik doom adamal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li fatli ne ñi doon dalal Serigne Abdou Koudous def na ne xam xam feñ na fi Serigne Ibrahima bu am solo dinañ ko indi wat inshallah fan yi di ñew bu soobé yalla tay ñaan yalla fekke wat amin ci def na ginaaw suba moy Serigne Touba wéru geewu wéru ko gamo gi ñu ñaan yalla fekke wat ko at yu bare bare bare leen fatli ngeen yeen doon deglu seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL fi ci CNN FM 88.6 Dakar Colobane lekkolok Jantaba Touba 95.2 ak lèr gu Louga 94.6 mo ngeen ñi ngeen daanu sétane en direct ci Jant bi TV ak suñu support digital yépp ki nekkon ci xarala gi moy Serigne Aliou Ndiaye fego Serigne Ibrahima Khalil Cissé bo démé Touba Serigne Abdoulaye Sam mo fa nek ak mbokk talib fa nek lepp nga dem Louga Serigne Cheikh Lo mo fa nek ak mbokk talib yépp yu fego nak Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Salou Touré wax na leen ni invité bi tey Serigne Abdou Khoudou Sène la tuddu ki leen doon présenter émission moy seen bokkum talibé Serigne Diop Fallou di leen wax ba xamé sax jambu soobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: 走入房，
1: 跟
0: 住吧，国家放不回来。
1: 忙走入房，跟住吧，国家放不回来。
0: 忙走入房，跟住吧，国家放。

Mutela Zamara.

Dalli wagni sa gaara de ko mo melle gema

No, come down, you get it.

0: waaw di nga di xob di wasil di wasil la te di xal so koy wax
1: na se tere Touba
2: ay borom Touba da de khadim di ngeen gi xob di wasil la te di xal so koy wax na se tere Touba
3: ikhwatul kiram ahlan wa sahlan wa marhaban bikum assalamu alaykum bismillah maka ajarat wa alaykum salaam wa rahmatullah jox ci rek war mal sante yalla alhamdulillah bay mustafa legi inshallah taala nga jox ko mbolam kuy deglu tbarakallah yaay mer sek bay alhaji bob jeun abdullahi fay
4: manam
3: bay sonam rek
4: dem
3: ba Touba jox ko wa Touba
4: rawatina wa Touba sam gep wolam ndaw Serigne Sallou yep
3: ak ndaw Serigne Sallou yep
4: ci ngitel Serigne Moutalam Serigne Sallou
3: wallahi ndey sant barkal
4: ñoy sa son aw jaarum
3: soxna wa jaarum gam
4: yaaral ni ci yaay ñoo fekk lu beeri
3: yaay mersek neena jeureujeuf Alhaji Mbare borom kaddu gi neena jeureujeuf tabarkal
4: tek ko solo ho bay wi ten
3: wallahi sar tabarkal
4: yalla ñepp am jamm
3: yalla ñepp am jamm barke serigne salih jerejeuf sar barakallahu fik jerejeufati ya zeida ñu ngi koy gëreem ta diko tategal diko beggé ci andi bekk nun rawti na sa su nek wone bektem soxna fatou sar borom castor borom touba sam soxna fatou serigne salih ñu koy gëreem bu baaxa baax
2: ay borom touba
3: te diko ñaanal takku sanu jamm ci muti xewal ndam ki ndam pa ñel nako te kaw ci kanam julu baax sar

0: ko rob ci souf ci bu fi deke nu yobbu ko bu fi deke ëlëk nu yobbu ko Touba non lañ koy def aja gile Touba
1: ya khati al mubal
0: yalla ci nepp xaritam lañ koy rob bu deke nu yobbu ko gele Touba aji batin nu and ko gën doxal ba ci kanam 17h jot na ci rebeus salam alaykum
2: wa ma rola njay
0: bakki may ziar
2: sar na ngoli ousseyn njay
0: ci naw seynu ak njay
2: sar wax njay
0: njay no def
2: ci kon du baax wax njay
0: naka yengu yi
2: ay sante ak muñ
0: alhamdullah ma sha Allah
2: ya am bokku dal web di la ci jital
0: dire jef njay barakallahu
2: baax baax njay di tewlu sa su ne ko war
0: wi ya de sa munu ñak de deug la deug la kay deug la
2: deug bi rek giña degante bi gi degi
0: sa way yité jamono ji
2: walaay
0: xol yaangi dajé ndéssane
2: xalbe nek yalna waram baña boy rek
0: waaw wallahi ndéssane wallahi ndéssane jërëjëf ndjay jërëjëf ndjay
2: abdoullahi sek bu ñapandi
0: abdoullahi sek inshallah taala
2: ngamay
0: ko soppi yépp ndéssane
2: ñaanal la ñaanal bu baax baax saatu ne rek
0: jërëjëf
2: bu baax nak ci addu bi
0: waaw waaw ndéssane yité jamono ji rek
2: tay ñu téwlu waat
0: rek xamna ñu yité
2: jaar amna solo lol
0: jërëjëf ndjay jërëjëf ndjay barakallahu barakallahu barakallahu jërëjëf yaqi axante ñing koy gëreum fa diko tategal bu baax serigne Seynou Ndiaye borom waar bi ci Touba Wakam ñing koy ñaanal suñu borom doliko tawfiq ñi bëkk Touba Wakam yépp ja ngeen jëf war bay yaatu xamna ñu yeen jëk tol way bi tubaar kallah jëre jëf ndjay Allah yalla sambu len te harle doli xewali jaajëf bëkk Touba Wakam

خير ما

0: جنل
1: إلا جنل
0: كلا جنل
1: مو متأم مو متخم

خزيمة نجي جنابي من جار مشركا ومشرك بالمستقبل.

خادم الرسول في سودان المقرنب خادم الرسول.

0: وللرسول الجلوس كل لا
1: كل لا كل لا كل لا

0: سميتوا جاري مثل المراخب
1: كاجل الراخب سميتوا

Ikú. Ajira kabira. Wasa wa balwa jasa. Walwa.

خدمة خير العالمين.

Wow.

0: لا يسوق مصطفى سالي
1: با يسرين شيخ سالي و جمبار جدمنا

0: Serigne Cheikh Mor Ndiaye da baye bax le Cheikh Bamba woro ay du naim ko sopp Cheikh Mor Ndiaye borom da baye le Cheikh Bamba
1: ñu nuyu wa taw Serigne Baratal ñu ngi nuyu ma jamu nga
0: baara
1: baara fo reer
0: ndawlo

0: பரம் லகன் பரம் யப்பண்டல் பரம் ரோக
1: Le khayfa dinawngile

0: jërëjëf soxna Fatou Sarr mom lañ ci doon bayyi xel di ko ci sargal bu baax tabarakallah ak mbollem ndawi Serigne Salih yépp rek ñu ngi leen ci bayyi xel Serigne Sayar Dione ñu ngi koy nuyu mom Serigne Salih di ko ñaanal tak saanu jamm
1: jërëjëf suñu borom
0: Serigne Halassane Ndiaye tek sama ñu ngi lay nuyu ci Serigne Daoud ja borom Touba Ndeden Aladji Mbaye Sen Touba Ngangune ñu ngi koy nuyu Aladji Mbaye

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawatina bokki talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo suko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu.

0: lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te li ci gën a doy waar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga laajte place Seigne Tall ak Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy woye hémorite. Nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret, ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ku xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggale wuut ak hémorite boobu dellu siwaatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi, nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city nag dana dagg ay kawar, dana xongu ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi di am weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bari daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen. Yooyu yëpp city bokk na ci yi koy def. Kon ku am tawat di city mu jaaxal la, nga war fu nekk munta faju, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woo ñu 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am colopathie fonctionnelle. Colopathie nag fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xam ne day jàpp ci butit bu mag bi ak biy jàpp ci butit bu ndaw bi. Bu fekkee butit bi fi muy tàmbalee ci kaw dafa am feebar, mooy waral nit ki day seere. Bu fekkee ne dafa am taab ci biir, day waral tamit buy dem toilette li muy génne day mel ni ay day dagg-daggee, li muy dem toilette day dagg ba pare day dëgër, ba pare couleur bi day changé, en même temps itam day ànd ak deret. Loolu bu amee taab ci biir moo koy def. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawaleeg hémorite, di ko faj ren ba déwénte mënu ñoo am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woo ñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am hépatite. Hépatite nag bari na ay xeet lool, hépatite B, hépatite C, gën naa yaatu loolu. Ñoo xam ne dañoo am hépatite, wala ñu jàpp ne am nañ mandarga hépatite, seen wetu ndeyjoor ci suuf day jam, wala seeni bët tàmbali di son, wala bu ñuy tuur ndox mu gis ne day changé, wala ñu gis ne ñoom seen lekk bareetul, amatuñu xemmemteef ci lekk yi, wala ñu am li ñuy wax foie gras, seen foie bu commencé teg graisse. Yooyu yépp mandarga hépatite la. Hépatite nag day wér, bu duggee ci chronique nag bu ëppee 6 mois ci nit ki rek day jógee ci benn phase jëm ci beneen phase, mën na dem ba ci cirrhose, mën na indi cancer. Yooyu yëpp hépatite da koy créer. Kon ku am hépatite B wala C wala yooyu yëpp, wala A, C bi sax lu ci bari tubaab bi la ëpp lu muy dal. Waaye xeetu hépatite yi yëpp dañ koy traité ci fii ci suñ garabi réew yi. Ku amee hépatite woon ci 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga laajte place Seigne Tall ak Guèye mi jaay téere yi, foofu la garab yépp nekk. Ñi nga xam ne dañoo am diabète nag hypoglycémique, hyperglycémique, bi feebar bi nga xam ne sucre bi nga xam ne dafa yéeg, wala sucre bi nga xam ne dafa wàcc, muy feebar boo xam ne nit ki mën na koo am fukki at te du xam ne moom am na feebar bi. Moog hépatite ñoo xaw a yam, moom la tubaab bi di wax maladie silencieuse, mën naa am ci nit fukki at te du ko xam, fekk na moom la muy yàq maa ngi koy yàq ci biir. Diabète nag kum dal, sa tuur ndox mën nay jegeyantoo, mën nga commencé di jël poids, maanaam wala ngay miir, yooyu yëpp diabète da koy def daal. Waaw, kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekké né fatul fépp nak misamay fatul ñu fépp nak organe bobu mëna fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mëna genn fu nek ci yaram wi nak kèn képp ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am nañu xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañu wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu won ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro momitam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tane bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekkene dafa am lu melni ay donjoxorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañu gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyst yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyst ovarien ak myome uterine yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi ñeñ ñeñ mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: sabati saatul yawmi fi salatil salatil salatil salatil salatil salatil salatil khadaji sumana da bi bismillah fi maqal layna tele dem ku resol bam dagu tok masbun jabel bam ko yebal rewi yamam bi bismillah fi maqal lay nekile dem ku resol bam dagu tok masbun jabel bam ko yebal rewi yamam den kam ba patu resol di sam nga tay la fi misal yebal mas be ci misal te bo mas nga yamam mahmud so mam kan kaya dib sa jabo ci bayti ya moy tarikhal sa bay den ko mas mon yaman fas nañ ci yeen am ngeerum te doli ko ci itam jam ci yarma ngi ki gem borom aras fay mas mon salatu khudwati la deew ta de bi sa ba yep deew ni de gi ne ci umar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma tax ma xey tay dina len ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman faru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman mu taw mu ba mu wo kenen ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok mu afat mi daw ñu jot ci alquran ba xala ya ibn alban igli wa rasul yaman mu do mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin man saikum ci man di doon te soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw ngol ma sangim ngir kel sagat la muy borom mbay xamne mom du dem yaman ababakar mo jog ka gem jebal ko domam tay geureum te jox ko mboolem halalam topp ko di nga su ko won te ko na may moo gën a woom pasal na nga xara ci baam gënem la boole aki jaam daali wurus la la balon yaa tonu yaa bayi nga ñaay yaa mata ñe maa na la saay mamoudu sow def na la waay yaa kini maa ni waayaman ababakar masul di tooñ way juree jenc musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yalla borom balen dundon ababakar masul di toñ way gure ken ci musula toñ dom dum durit musula toñ yalla borom balen dundon yonen ba doon na ndandom amna juroom fuk ci mam yu musula toñ yalla te ñom duñ moy borom balen dundon yene ci ba tay ne ko bar kem ba du hotal na du far yaay bañ xiba ya ko jar ya dak tay mburen ci man may dog mu baamu wo keneen ñaama seral muhajirin lan zaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman xali yu buure ci xasaar naa su balar doon delu ñaar may xus ca noon yay nare ñaar mu nay na naa doo doon yaman yaa imaami yaa rasul man fu ba xaa ci noon ñu tuul may gayne may sa jubbatool ndax man nga taamu ci yaman mu naa ko man yahrisuni wa anisi wa jaarani abul huseynin hasani maali siwaaka laa yaman mu naa ko man yahrisuni wa anisi wa jaarani abul huseynin hasani maali siwaaka laa yaman xali yu toog mu woo keneen yaa masal muhaajiriin lan zaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman maa sa jog immu jabal mu naa ko yaa immu jabal xamal na dem yow la ñeel yaa ini maani waa yaman anta la ka yaa maas jibiinu moo manoon maas na dem yaman doon seen li waas moo ini maani waa yaman yonen ba woo foofa bilaal ne ko talal masaag meteel mu ñëw mu dal di koy meteel kenaa ko waajal dem yaman maas dal di jo jàpp giliim fabrax la teg mu di ko yiim yonen ba naa ko kaaya doom maas tey ma jënkilaw yaman yonen ba jàpp ci bloxoom naa tey ma jënkilal woom.

0: jajëf jajëf Seigne Ablaye Sambou jajëf Aladji Dawa Degge jajëf Mohamadou Moussa Koli jajëf Seigne Mam Cheikh Lo ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man no jot ci gox yu wuté yi di Touba Dakar ak Louga ñu jajëf fatli len yeena ngi baxel sen radio Tiéñer FM 88.6 di addo fi ci Dakar lekkalok Jant FM 95.2 fele ci Touba ñu and lekkalok Lerg FM 94.6 fele ci Louga ngi nuyu ñep di siar ñep nuyo bek siar mino di ci jital Cheikh Mohamadou Montakha diko ñaanal fanu gudd ak wër ba mbollem nalim nalal Serigne Touba sun borom defal ko ci lokawé ndort waye non lañu jëlé nuyo bëpp diko tek ci loxol sunu kilifa Serigne Cheikh mom Serigne Ali momit war wi muy radio yi sun borom momit defal ko ci tawfiix ba fep fu mu bëgg mu ag fa rek mu ag fa waye soxna Fatim Mbacké mi directrice radio yi nuyo yëpp mom ci ay loxom lan koy tek ñi ne ci kër gi ñepp no ngi leen di nuyo suñ ci tuddé Baye Ayib Ndiaye Mam Cheikh Lo Seydi Aboubakar Diallo Seydi Ousmane Lo Soxna Awa Ngom ñomit dañ no mëna yobalel nuyo bi ci mbollem ku ne ci radio bi wala radio yi Asabu Tiéñer ahlu jant bi asdixaw leer gi no ngi nuyu ñepp buñ ci tuddé ñomit Baye Ndiaw Ndiaye Baye Chini Lo Baye Ma Yassine Diouf Soxna Fat Ndiaye Louga Soxna Mersek yaay radio yi ñoomi dañ ñu ko mëna yobalel ci mbollem ku ne Dakar Touba ak Louga ku ñuy baxel rek no ngi lay baxel am mekte togat fi ñu daan tog ak yeen di and ak yeen jotaay bin daan and ak yeen tay nak tombe bin bëgg jema waxtane tomb bi ñu bëgg jema waxtane Allah je reer mi bari na dé tay nak tomb bi ñu bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci wër gi yaram ha tomb bi ñu bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci wër gi yaram ak jafé gu paju jafé ci réew mi
1: la kenar tayla serigne seydi jay ñalay la ko ngay ken diine nay jamla jissal nak wuray wadon nam maray malaka koray magla bamuy tabaju serigne bamba hep la fare am ci jib rila
0: ngo jajef ñu jéggul bax technique mel nono
2: Tiéñer FM
0: la nga dégg ci yéci bokk tabarakallah ma nga doon wax né tomb bi bëgg jéma waxtane tay dañ ko bëgg jëme ci wër gi yaram ak faju ak nim jafé ci réew mi ta leen lek am yi joggé ci sunu kilifa jëm ci nun tuddu social ta dugalon ko ci mpaj eppon jarign ci nun fouf dafa bok ci aqi am rew amel ñey dund ci rewma moy tollu ci jang gis fo jangé am sécurité febar gis fo fajo am rew da am aq yum amel ñey dund ci rewma waye ñey dund ci rewma yi am ak yu ñu amel rewma ñey dund ci rewma ak yañ amel rewma moy di participer ci yey doxal rewma manam empire waye yit nak rewma amel yum amel ñey dund ci rewma genn way dafa wax ne citoyen deug du baxel la war am rew ci mom waye day neccal lako war ci rewam hakay deug la de waye nak ki neccal lako war ci rewam it leg leg war nay nemeku la war am rewam ci mom baxam ma ngay matam de da dafa bok ci yi war am rew ci ñey dund ci rewma moy febar wop gis fo mana fajo ta jot ta mana jot ci pajma len wara xol nak nun moy ndax ak yoyé sunu rew matale nako ci nun nin matale ak yi nu war ci rewmi ci ñom lin gis nak moy rewmi ñaari patch la amna ci patch bop wop fa gis fo yaakarem patch lu jafé la wop fa amna ci patch bop gis fa barabu faju way lu jafé la waye am ci patch bop fo gesu gis fo mana faju waye jot ci pagn ma mo yombut amna ci rew mi barab yo xamne nit da fay febar ñu te ko ci saret ak albe ak ni yon yi naqare leg leg daw ak mom ay kilomètre yu béré béré béré béré béré doora gis fo yaakarem pac fo yaakarem pac noy wat ne alhamdullilah rabbil alamin ndegam indina bakkan tabbi ca barab ba nga yaakaré pac ma sa yaakar tas tabbi ca barab ba sa yaakar tas layta sa yaakaray dañ lay téla won ne la fi ko amul do fi fajo fi ko amul do fi fajo duñ la ko wax ci ay lamiñ waye seeni jëfala koy won nañu jëflante ak yow li ëpp ci hôpital réew mi néwana nga yobbu fa malade
3: moy xalé réew mi Tenier FM 88.6
0: néwana nga yobbu fa malade moy jigen te néwuñ la lu borom kërëmi liggéey wala moy gor ñu ne moy mukallaf ñu ne la lu moy liggéey ba ñu ne la fokk nga bayyi fi nangam fokk nga bayyi fi nangam ay hôpital la ngi fi ci Dakar gi ak ci yeneen dëkk yo xamne ba la ngay dugg ci buntu hôpital ba rek am neega nga fa bo xamne fa ngay taxaw fokk nga fay fa 50,000 doora dugg do ñu door la jëlal malade bi nga yor hôpital bo xamne ba la ngay dugg lañ na la fi 50,000 lay tax ñu teyel li nga yor ba la ngay dugg rek waxuma faju de ba la ngay dugg am ñoo xamne dañ na la 100,000 moy tax ñu jëlal lako sans départ rek ci fébar ba la fa indi budé jigen ji tollu digënté la ñu na la 50,000 da xam nañ né 50,000 waxtu wu démon bay gennit la nga leen di amel lo ca dolli mu fay ko budé ci l'hôpital yi nga xamné néwut ci loxoy nguur la leen ñu na la 500,000 ay tax ñu man la ko téel hôpital bo xamne bala ngay dug rek da nga bayyi ci buntu ba 500,000 ngir lan luy garantie ne do genn ta fayo len lañ len amel leg leg ñu ag ak yow ci lañ lay laaj soko mën ta joxe ñu attan la bayyi ak sa malade boko yorut amoko amoko la garantie bo fayit mu fay ñu attan la bayyi ak sa malade setan doxalin wi nak kuñ ko téro ci fo amone yakar sa yakar tas hôpital barab buy dalal xel la warona don barab buy dundal yakar la warona don barab bo xamne sa duggu fa rek da warona wañi sa genn walu tawat hôpital da warana don barab bo xamne duggu fa rek sa genn walu tawat da wara wagne ko ndax yaakar ak dalalinu rafet wuñ la dalal ak yi bu rafet ak ñewant guñ la won yeeram guñ la yeeram dal guñ dal loolu rek da warona tax hôpital non la warona mel nga xane bo fa duggé rek yow sa tawat genn wal ga wagne ko ndax dalalin wa waye bari wana ci sun hôpital yi yo xamne dañ la fay téy yow mi fièvre nga ne siiw genn tam woor la ne wéro wala say bok na siiw nga genn tam woor la ne wéro ndax lan poche yu reus ta ngay mbañum rus poche yu reus la nga yoron jeexna ci hôpital ba ta ngay mañum rus ndax bo nekké mbañum rus gis ci hôpital bi kuñ ne man nga ñibbi te mënta ñibbi lula sa tawat jaaxal sa nekk fa dara dootu la ca saf ngir ragal Allah ñu taxawoo la ne ki xawé sa sutura ni ki ñu ne man nga ñibbi te mënta ñibbi man nga ñibbi te mënta ñibbi man nga ñibbi te mënta ñi mëno ñibbi moy kiñ ne man nga ñibbi tané nga malade bi tané ñu ne ko da ngay genn tay lem ay darabam lem ay yérem contane défaru ba défa né ñibbe ci dess ñu bindal ko kayit ne ko démal fay ko ci buntu ba tédel ci nga xol kayit mo wuur la né mëno ko fay ñu né la kayit bi fokk nga fay ko dé nga né ci hôpital bay tenda falu ku yagg ci hôpital yi da nga leg leg nga nek fa ko malade bam yagg nga diko gis mu woor la ni ki faju teyetu ko fi liko fi teye ay bokkam bayi nañ ko fi wëri luñ ko lijje luñ lijeenté luñ fayé lim wara fay ba man ko yobbu moy ñibil te mëno ñibbi ndax hôpital bi wu kayita la fi génné waaw sa carte d'identité nga bayi ci buntu ba taw kayita ko fay jëlé te kayit wa fayay tax nga jot ca yow mi mbañum rus nak te di ci sab lal di gis ki ñu ne ñibil te mënta ñibbi mu woor la ne yow mi yit bu sey mbir dekkut ca nga jëm ndax pañ mu seer nga xamne yow li yow mi yit le nga jéxal le nga fatte sa tawat sax ndax xalaat boy genn dem na ci l'hôpital gis fa mag mu fa indi domam mu am fay fan mu xey xey ne da koy jël docteur yi ne ko lutax mu ne amatuma manatuma jënd ndaysan xey xey ne da koy jël manatuma jënd ñu wax wax mu ne dama koy génné ñu ne ko nak bala nga koy génné fo nga signé ne ci say responsabilité la génné ngir ëlëk lu ci man di xew ñu xamné non sun yoon neeku ci ndaysan ñi me wuta signé nga xamne ki bu amone yenn moye yum sacc xale bi rek sacc ko ndax jaxle beug na domam faju amatut lum jende garab suñu l'hôpital rew mi ñaar da ci dajé waaw l'hôpital yi rew mi ñaar da ci dajé yu tektale nem paj yombu ci rew mi moy ñi bu xanté ci buntu l'hôpital yi buntu hôpital bo dem mu fess del ngir malade yu ne lew teud ngir lan ñu jël leen buntu hôpital bo dem fekk ko fa buntu irsa bo dem fekk ko fa malade bu ne siiw ñu jël ko ñu ne ko place amu fi nga xamne man nga yor malade wër ak mom hôpital Dakar yi bam jeex dama wax Dakar nga fi la ne waye menen benen dekkit bo man di nekkatit man nga yor malade wër hôpital xajna it nak dekk yu bari wuti nañ ci ak Dakar waye Dakar gi mom man nga yor malade wër hôpital yi fo dem ñu ne la place amu fi ko xam te yaakar ne man na tax ñu jël ko ding ko woné ko saway japp ci momit kum xam dana ko woné ko saway japp ci ñi ñoy benn pacc bi ki ne siiw ñu jël ko ki ci dessay ki téye ci hôpital mu ne siiw genn ndax pacc mu seer ñaar yi nak dalay won ne pacc amu ci rew mi bum pac doxone ci rew mi duggal am malade ci l'hôpital du jafé amna rew yoy fa nga tok ngay tok wote ci numéro ñu fekk la fa jël sa malade yobbu non la rew mu normal non lay démé
2: ñeñ
0: FM jël ci ko am moyen yu mëna yobbo bopam waye walu doxandem sax mënuñu ko duñ ko def doxandem moy ki dox ci mbedd ba ndogal dal ko mu teud fi bar sori bokam day am day dam nit di dox bam yag nga yegg dara ci sawiram teud fi barab nit yam ci yow wo wote wala ki wéré di xel dekk ci mbedd mi di dox bam yag mu teud fi barab nit romb ko xamne ki dafa febar mu wote kenn du ko jël ndax lan foko yobbu ñu bañ hôpital boko yobbu ñu bañ ndax te ñu ci bari bañ nga ñu ko tek fenn fu dul xalaat ne buñ ko fajé amul lum fayé amul kuko garanté ko xamné bu fa yut mu fay da muy ab citoyen dekk ci réew mi am akki fa juñu ñepp ñu tan bako mu lor ndax amut xaaliss réew mi ko amut xaaliss do fayu ñepp diko rombu gauche diko rombu droite mu yendu fa ko metitam fanan fa ko metitam amana nga xey rek ana waji tudon fi ñu ne la waji faatu na dañu xey rek fekk mu faatu yobbu nañ ko bu yagul rek gis nañ fi ko xamne xel ma da nakari mu teud fi barab akou metitam ñu wo sa peur mu ñew waye dañe fokk kenn accompagner ko ah ñi fa ñi ni balako yobbu faaw kenn andak mom jël responsabilité am ne mako indi ngir lan fuñ ko yobbu duñ ko jël nit ñi kenn nangu te jël responsabilité ñu dem bako fa waaw ñu delu bako fa mu yendu fa ku metti tam fanan fa xeyfaatu ñu ñew la xass yobbu mone ñi ne ki ne du ko yobbu kenn mënu ko wax dara ki ñew ba aksi amon na yene yobbu ko waye mënu ko wax dara ndax neena bu amul accompagnant bu débat bi non la bu amul ko and ak mom nga xane moy jël responsabilité fum ko yobbu duñ ko jël momit

0: nga lek ko febar amulo fa jo taxaw won la ci sam paj fexé bam paj yomb la nga liggey lo lek ko gën ma misal dama amone mbokk mo xamné dafa musona dafa febar ñu ne ko lila dal bitim rew lañ koy fajé mune ma dama bëgg jaay sama kër sangam dem fajo ji ko wayé ginaaw irsa la dama bëgg dem ba ñew def ay pexé manam abbu wala ma def ay pexé ba ñew doora def lolu bam defé ay pexé ba dem lam doon jambat fajuna bu wërta ñëk fa ñaddram ci am pajam ñakul dara ci pajma ndax lan tubab yi seeni hôpital dañuy am social nga xane yow bu sa loxo jotul seen ginaaw sa ginaaw bo démé
1: ñeñe
0: sa bop fofu ñu faj la gratuitement non le rew mu normal di doxé kon xam nga kay faj doxandem bu joggé ci menen rew sa doomi rew mu ba xalé wuñ ko waye la ca triste la ca xoromu ta sof moy tawat jeko yobbu tawat jam faato 14 heures lañ ko yobbu hôpital balay minuit faatuna bañ xolé lañ ko bindal ci ay analyse ki radio romuna 500,000 analyse radio melni ñuy profiter ci mom ci rew mu normal na kiñ té sax tane ngay am yaakar kiñ té di jëm ci yow ngay ñakup xaaliss sax ya xawa tane kiñ nangu wuta té ndax amut xaaliss batay ma misal dafa am bis jenn way fekk ma sam fele ci sama barabu liggeeyu kay nema dama am sama defena limus na ko net li fi dama am sama dom juñ teye ci hôpitali Touba yi ta pañ ma dem ba upp ma dole may sakku nimbal waye mom mu jenn telefonam dima won nema mom yalwan taxu ko jog waye day liggey kat la luko upp dole dafa dal ci kawam dima won na maangi ni dima fa won fumi liggey do xamna carleur la maangi ni dima won waye bam tut lim may won lepp rek bam ma tudale hôpital ba lam may won lepp fini danaka dako xewu dama ko wax ci samam xel ne ko ling may won xewu ko jar ndax dama xam ling may wax aw ling may wax dama ko xam dama fa jar lamuy wax da ko xam bu bax hôpital bam may wax sama dom dafa andre lu motut fukki fan lam fa ñak mat na 200,000 ha ki andre fi barab lu motul fukki fan wa ka fa am wer nak mon am nañu ko fande ka fa am ñaari wer nak mon am nañu ko fande waaw ku ci sa loxo jotul sa ginnaw sa dom am fa ñaari wer noy def lal su tu
1: ñu
0: set 10,000 ngay fay ci lal bi ngay teud ta man lima jaaxal moy bu jekk xalel bu buy doora juddu ba muy am juromi at am pajam daoud ser waye man paj mu sere nona kero lay doora xamne amna ci rewmi ci xale mune nu julli ji kon nu julli ji tudel si
2: Allah.

jerejeuf aloussaz mam cherlo jerejeuf mbok yi nga xamanteni ñu ngi tewlu aloussaz ni ma la ko waxe sank ñu wara ñew ci walu education muy walu yar yar nak nek lu amon solo puisque bo setlo yonnati bi alayhi salatu wassalam da dan wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi neena mom sallallahu alayhi wasallam yalla moko yar rafetal yarga kon ko gis yalla def yitte ci yar ko xam nga ni koku amna yitte bu tax ñu yar ko waye kiko yar tamit yittel nako lol walu yar motax yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yalla yarnama rafetal yarga ñu setlu nak yar do non lo xamantene lu am solo la motax sax do gisee ñun ak mala yi dañoo wuté lol lol lol lol da ngay gis ne mala bu juré dom digënté dox ba ak famuy juddo du sax jël temps aloussage mais budé nit xolal digënté ba muy dox digënté ba muy wax digënté ba muy ram lol yépp nité ga tax amna luñ koy wajalal motax gis nga étape yoy yépp da fay jaar nampa hawlaini kamilaini liman aradan yutimma radaa nampal ga tamit am nuñ koy defé lolou yépp moy ni nité ga lañuy wajal nit mo ñew waye ak nité lañuy xaar ci mom nité gogou nak moy tax mu xamé janj ak jor nité gogou moy tax mu xamé ki sama kilifa la ki sama magla ki sama enseignant la moma jangal ki sama maître la ki mu xamé yoyep lolou nak nité gogo tax nit gis nga marhala yañ koy jaarale du juddou rek wax du juddou rek lek digënté bamuy lek tam bamuy lek day am étape sax bo xamanteni amna lo xamanteni li mën nako lek li mënu ko lek yoyep dañ koy bayyi xel pour won la ni lekin wi da am solo nit lekinam toginam waxinam definam jeuflantem bu muy jeuflante ak nit jeuflante gi muy jeuflante ak nit sax da am num ko wara defé motax lekin togin nanin xolin yoyep dañ ca yar nit ba ndayja bu koy nampal amna no xamanteni du ko ni nampalé bu ko dé nampalit amna num koy téggé ci kawam waye amna num koy xolé yoyep daf ci am solo légui da ngay gis kuy liggéey sa tak sa dom ci boom wut foko tak xolal yoy nga xamanteni xar lan ka daan def nag lan ko daan def fas lan ko daan def ñun légui dañ cey yegg ba paré dang koy filmer duggal ko ci réseaux sociaux nek di raxas ci sa wañ yor sa dom au lieu nga bot ko mo xam kanam wala ganaw nga tak ko boom wala nga tak ko sagar bu waxo ba côté beulé xol ni boom nga ko tak mu delus mais koku bu maggé def yefi xar wala yefi nak yefi fas da fay fekk ni ya ko ci don tagat yoy yep aloussaz dañ ci don veiller puisque yar solo si mu am motax yonentibi ni yalla ma yar rafetal yarga motax lo ci gis wa innaka la ala khuluqin azim bañ koy tag yalla tag ko ci aw askan tag ko ci quraishin nga bok tag ko ni diway sa yaay diway sa bay me wa innaka la ala khuluqin azim yow kat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jikoy rafet yow ya tegu ci kaw jikko bu rafet nak lu la koy may yar cha la te yar nak aloussaz dafa wara andakam njang legi ñun jang yar gi da ngay deg jang mi legi yar da ci baretul legi ki ngay jangal ay droit lañ koy jox ko ay droit jox ko ay droit ba yow mi koy jangal meunato lenn li ci mom legui jangale kat ñu melni ñen na da nga ci gis ñuy wañi xalé ni mais ñu ci bari ñametuñ ko parce que meun nga wañi xalé njum te fekk la ca kenn du lako bal waye meun nga wañi xalé ay parents am ñew attaquer la lolu yep dafa xew tay ci jamono yoy yep ay facteur la yo xamanteni meun na expliquer lutax yaratuñu bu ñeuk tamit dañ daan def ci kër gi chef de famille bi bu guenné don na am ko ko mënon na xaar diko yaral ba mu ñew bu ñëk da nga daan gis yaay genn baay genn mais mam da na fa nek di yar
am yo xamanteni mam dana ko jema dabatal diko defarat ndank ndank mais tay bo setlo da ngay genn keur gi yow soxna ci bay ji genn ki ngeen di jox xalé tanewulen mom mi na dan dole bobu tanewulen puisque paregul yaru xamul dara ci walu yar nga jox ko xalé paren say nak nga jox ko xamanteni parena yar way jikko newfa alousage mu sol xalé yi wala mu inculquer len wala mu bay ci ñom jikko yo xamanteni day gañ xalé yi da len di lor yo yep mën na nek waye tamit ni jamono dundu bindo tay dundu lañuy gëna dawalu saaz dundu daño sonal daf ñu préoccupé moy lan xey lek xey naan xey solo am lo fayé courant am lo lolu tay daf ñu préoccupé occupation bobu ñu jox dundu jox ko lek jox ko naan lolu tay dafa dem ba dafa wañi jot gi ñu doon am ci ci njabot gi bu ñëk da nga daan gis alu sa suñu parents yi nga jéggal ma ci tern bi dañ daan neuf njabot gi da ngay am dom du yag nga amaat benen dom nga war leen dajale di liggéey ci kër gi liggéeyu kër ga yépp diñ ko def waye di nga yar xalé yi tek ci tay xolal nuñu espacer naissance bi alu sa légui da ngay dugg da ngay gis sax ay fami yo xamanteni ñaari dom lañ am ñetti dom lañ am wala ñent mais yar len da len di teux bu ñëk nga gis ku am 11 dom 12 13 alu sa ko ci gis boko xolé xamni ki jangal nañ ko ba mu xam waye di yar nañ ko mais quel est le problème lan moy problème bi actuellement dañu jox bu ñëk suñu magni wala suñu parents dinañu daw luñu lek ñun daw luñu naan waye du tax ñu faté ñu ci walu yarg amna yo xamanteni sa parents du la sétane nga koy def amna yo xamanteni sa parents bokoy def dana ci waxtaan ak yow amna yo xamanteni sa dang ka ñamewul def faf tay bo xolé li xew ci quartier yi alousa di xew ci koñi di xew ci jang placeu jangale kay yow mi jangal xalé yow jangale kat nga dang ci gis jikko yo xamanteni bo xolé 10 ans ci gannaaw da wako gis ci xalé bu jang da ngay gis xalé bo xamanteni bo degeerul touti portable am lay indi di jouer play store ci bir daara ji bo degeerul yow mi jangale am ak degeer lay touti mu ñew difa jouer play store wala ñu fay ñew difa jouer xaaliss bu ñeuk sa xel mayula ngay dem di setan sa dom di jangi nar fay jouer carte xaliss wala dara mais xalé légui ci école bi ñi jangé mën nañ fa nek di tux bon mën nañ fa nek di carte xaliss mën nañ fa nek di def man gis na xalé yo xamanteni dañ mané ñom ci internat bañ nekké damaay léral nak duna tamit dama ko wax pour bëgg rek sauver ñen ñi internat bañ néwon dañ leen fa doon jangal bilingue dañ fa doon jang alcorane difa jang arab difa jang ki tubab mais amna ci xalé bo xamanteni bi may wax ak mom néna fa la jangé tux guddigi buñ ñu bayyi won suñu bir fa lañu commencé di tux néna ñen ñi fa lañ jaaré yamu ñu ci jang tux fa lañ jangé tux bon yoy yep dalay wonni ñu ngi nekk ci espace bo xamanteni amna lu fa amone demb tay amu fa demb dom da don jégué trop parents et puis da len don déglou parents bi buy waxtaan ak yow dila sa wajur bok dila délosi sa parents dang ko don nawlo ba mo don sa vedette tay nak da ngay jur dom yow bay ji yegoni dom ji nawlo wula lamine yamal la gëna nawlo ko yow baaran bi yegoko yaangi wax ak mom nan ko li ak li mom déglou wula mom lamine yamal lay deglu lamine yamal lay xol ngay wax ak mom deke belingam lay xol bo xolé sax profilam ci portableam koko cey nek belingam cey nek wala lamine yamal wala mu def ci mbappe wala mo xam nga dom bu ñeuk papam da don nawlem da ko don nawlo waye tamit papam mo don vedetam japp na ni lepp lu mu soxla ci wajuram lako waron amé puisque ay beutam fexor dañ ko ba sajj loko niko yamale ko ci say ñaari wajur légui nak
dom bi gisula yow ñaari wajuri kenen lay xol mom la ko télé yi won mom la ko réseau yi won koku lañ koy wax naka lay solo ñaata lay gagner par jour ba kañ la am baccalauréat est ce que mu ngi jang ba légui kan moy ciorom kan lay dundal yoy yep tamit facteur bobu tamit bokku na ci facteur yi gëna jaxassé tay façon biñ doon yaré xalé yi waye tamit al oustaz nit dañ ka daan jox cadeau wala ñu neexalé ko niko da nga mëna jang wala da nga yaru tay ki ñi neexal day dakk fecc tiktoker bi dakk def lu ken nangul ñu ne la prix bi ñi joxe ci ané bi mom lañ ko jox tiktokers bi dess yaramu neen ñu ne la ki lañu primé ci ané bi wa yoyu bu ko xalé bi di gis est ce que dana attardé wu ci na am yar na nangam ñu ngi gorgolu sax di primé xalé yi jang mais temps bañ cey jël ak temps bi ñi jël ci fecc kat bi ak temps yi ñi jël ci footballeur bi ak temps bi équipe nationale di jël coupe d'Afrique ñu nar leen tek ni leen ay héros ngeen yeen def ngeen la da dior defone def leen nga xalé ba jangi won alcorane wala demone am prime ci mat est ce que bu ñewé dinañ ñako def nga la la dior defone def nga la Alhadji Malick defone Mam Alhadji Malick def nga la Mam Serigne Touba defone légui nak yeneeni référence ñu am yoy tam bokku na ci oustaz yar gi ni mu doon ni ñu doon sonné ci yar sonnatuñ ci parce que ki nga yar du yow lay xol kenen lay xol jox nga ko appareil bo xamanteni defal nga ko ci réseau bo xamanteni dugal nga ko ci internet mën na joggé fi kër gi dem fenen yow da ngay wax ba paré mu rombu la dem xol lenen nga dugg ci kër alousa dañu doon xey suba ñun ñep ñoy ndekendo man tay buñ ma laajé sa mag lu mu ndeké xamnaako bu féké suñu doley wajur ci douté la yam ak muru buñu deful dara mom lañuy lek ñew tok do gis ñu dem kër jambour di toltolani ji do gis ñu dugg kër jambour di wut luñu lek do gis ñu jangi woné ni dañuy yonjox ndaxté liñu lek dañu lek muru bu amul beurre wala mburu bu amul chocolat wala mburu bu amul lolou du nek problème bi puisque say parents préparé won nañ la ba nga xamantene duñu amé nga jël buñu ñaké yit nga nangul fa xew mais tay bo xolé don yi dafa changer lutax mané la don yi dafa changer bu ñëk ñun ñëp ñoo doon ndékendo walu sage tok ci ben espace ndékendo ci fiñu tok di ndéké maire bi dila wax ni yow doomi gor nga diw gis na ko muy def nangam mais yeen ñaar bokku len oustaz mam cheikh lo jappal ni dan la yonite dan la yakamte diw nak amana ba yonni nan ko waye ken yakamte wuko nga gis xalé jigeeni ci bir fiñu tok di ndeki maire bi dila wax ni fexel ba euleuk limay xaar ci yow nga bañ ma gatchal dila ko ñaaxé ngeen tok ci fi ngeen di ndeké ndekendo ba paré muy woné ben genre mbeugël buy dox sa digënté sa famille ngén di bëggënté tay ku ndéki wul di ngén xamné diw ndéki wul lan la diw dafa amé bëñ tay yërmandé di dégagé wu jëm ci mom nga yëg ni diw tay nénañ dafa amé bëñ wa diw du mëna jàng tay yaay lutax wa mom tay biram day metti mais légui lan mo xew boy bu nek tagal nañ ko 1000 francs wala 1500 am day yew rek djel ko tagu djeli bu fekke day djel carapit mu djel ko fekke day djel dem dik mu djel ko djubal na dem jang ji kay dem privé catholique jaar na ni kay dem privé benen ba jaar na ni kay dem public jaar na la wacc mo len di dajale wacc keur gi buñu wacce répétiteur bi mu ngi len di xaar ci keur gi wala fekk dañuy jaar ci sen répétiteur directement ñu ne la li nga yoron xaaliss biñu la jox sa ñogonal mu ngi ci nga jadd fofu sa yaay ak sa papa buñ lay gis day fekk 20h jot bo ñibisé ci keur gi 20h da ngay sonu rer dañ koy tek nga rer teddi mère bek baabi kañ lañuy jot ci yow mère bek paabi pour mën la vérifier wala jël sa sac xol lan mo ci nek da gis sax su boy bi jangul ñun jangale kat yi da ngay gis dañuy ñew ci répétiteur bi niko no xalé bi nangam duñ dem ci école ba de yow mi ñi
fay ci quartier bo la ñu lay fay ci école bi yow lañu ñew naan ja xalé bi nangam nangam du ñom seen part de responsabilité du ci bok pour ñom fay nañu wër bu dé fay nañ la xalé bi bu amé problème rek yow la mais xalé bi amna yenen lacune yu muy am est-ce que xalé bi amul stress est-ce que xalé bi mu ngi tok ak parents est-ce que xalé bi yeen ngoy djégé est-ce que yeen ngi waxtaan ak mom est-ce que yeen ngoy préparer fi aduna tollu mais da nga gis xalé bi mo gëna maîtriser bayam wala ndayam aduna suma né gëna maîtriser nak nouvelle technologie bi lay wax nday ji fi lay tok niko bul genn kër gi xalé bi genn na kër gi dem na wax nak Abdoulaye Ndiaye ak Matar Sy le ba delus papa ji yeguko buy teud sax bo xefé mu filmer bopam ni diw li la sol balancer ko kon alousage dafa am ñu amone demb yo xamantene da doon jappalé yar gi té yoyu dañ ko manké dina am kunéma da ngay wax yu yag da ngay wax non non mais tay est-ce que mënuñu tok ci kër gi à table wu tok ndékendo alousage même buñu lalé suñu bassan yañ daan lal lané suñu nat yañ daan lal tek ko ci kaw table bi tok à table ku nek yor sa portable ñu né la heure bi ñuy ndék kenn amul droit manipuler sa portable wala ñu ne kër gi dafa am heure bo xamanteni portable dañ koy tek ñu nekk suñu bop mais alousa da ngay dugg ci galle bi man ma ngi sama smartphone soxna ci mu ngi smartphone xalé yi ñu ngi seen nekk seen smartphone lan lañuy sétane lan lañuy xol xamuñu est ce que préparer nañ len ni len li waru len ko xol lé waru len ko laal lool yépp warul wa ñu bayyi xalé yi ak seen bop ñu nekk ci loolu mais alousa condition yoy yépp dafa nek ay condition yo xamanteni taxna ba legui yar xalé yar ko yar bu bax wala yar ko yar bi nga bëgg yombatul xalé bi aussi tam ci yar gi bokon na ñaari parents yi ñom ñaar seenap and war nañ ci wajal naka ci seenap and lañuy wajalé yan dom lañu wara jur buñ leen juré naka lañ leen di yaré mais do bayyi ba am dom ba mu juddu nga né ma yar ko kon alousage bokon na ci togando di lek ci bir keur gi

وجازيا عنا.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibey. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delusi watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé delusi wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ude ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta fa ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie

ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale. Hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk na hernie hiatale lañ am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat yi pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na: hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilicale. Hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaay fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale, wala hiatale, wala umbilicale, wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. Insha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne refoulé gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refoulé gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku, ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox, ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am rhumatisme ak arthrose. Rhumatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci oom yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yaa yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee rhumatisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woo ci 76 750 34
34 wala ñu ñëw rebas ci pakku feray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nadir gro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba ñu am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne dérapanocytose lañ am dérapano nak ay xéet la
globule rouge yi mooy banku ci biir dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi, mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circulé, dana moom nag dañ koy donnante ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay ñu jëli ko foofu, wala yenn sëy yu jegeyandoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafara mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi, yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté respiratoire, maanaam jafe-jafe noy yi lañu am, ñi am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara, ñi seen régal di metti muy régal douloureuse, ñi amee bronchite, ñi amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñi am migraine, ñi am épilepsie, ñi am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donj xorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allah rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholesterol, diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome ak kyste, yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyste ovarien ak myome ovarien, yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet, am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw, moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel 77 943 06 88. Maa ngi tàmbulee ci garab gi ma tàmbulee woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon. Muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.